0: amit kuma tana o jam kana jirga tsaye tsaye ta o ji ti sin ya ta hiye tana kana jam shi ta a tsaye tsaye shiki
1: tin kuma me aya ti kya hasa jam ta ti tin kuma ta hiye ko ta ko ta he ba ta tin no ko no ko sa ta tin ma tin kuma ka guru ko ya ko sana cha kwa san nam em te mangata ti kai kara kongu ya tera ken kan ko kwese ya katara ti ta saum anja se ka to koma ko te ko ta ko te te kon ore ko te ma o me ha ji anja ke kwano wen we ma uta ko manguka na hon kwara hon te kame am humka kam ka ne to wen gore to we ne nga to so ta ben ne tem ken tem koma entu te kare ko ngwe te ding en nga chiri ka dia gan kara gan an kara ji gan ka ta sha ka kombo ma
2: Eka. Yeah.

FM 107 owe download nyege tsa metseska se se tsa mokota kwa 65 minute jete nge karma kwa tam am o tsam ke a dite a tsiye ma kwa khuna te a swere ma kwa ta kwa khuna te a tuan kar kwa ta kwa a tieda ya abase ya mate go di te a tle ya swi te ke di e ke di a te ko ma kwa ta kwa te do sin ka kwana jing ti ko ma te ku itsa o di ti ko ma te bori di ti ko ma te tsi di ti ko ma te swe go di ti ko ma te ke swi e ke a Timungo kwa tako kufani kara kwa timu, tinu tima kitire na ua ike jimadire kada tim kuima, tim tek emanu, tim tek emanu, tim ngak emanu, tim abasik ema, tim chirikama. Ansam ti ngama hi, nungun e shi kwa kha, na ua taka te tire ana te utako na te ya ansam zika kha te ya khana bori na kwa te ya ankara hina. An editangu tatuhoti te ya anka dika te di kunya kwa kayenza kunka di kwana ati muwa asena kwa ti kwa asen ti di kwana anakwa ti di ike an ti di kleke an ti di ngake ate siya kwata tle siya kwata se siya kwata kam siya kwata cham siya kwata kana kai siya kwata te kai siya kwata jamana kai siya kwata jaro kai siya kwata kunya kai siya kwata Ma isi kare.

0: tsamen tse ka temono tekise a gire xa moga xka fm siki no mbambara go khomana ra do tse tse kwena yo ka ga de bore tse sarati yafta ka punda bore a tenyam tse gwe kuruku ya maza kumote SRK PA party na gana wa a veska pso anisija tsuni sa ga te ko gana o niege ratsletina anka ke dina a ana a go rwa ti kwana gana swete kwano ntseka ake a NCSD burgomaster a nice na king a thando matika ama ta gono tsuna rateki a ngwena swartland drakenstein ta gono Overberg municipality tiki khana akhuru kha kwa tita ngun ratina toka tinsi anase avasi ma kwa hin SRK pie kwen a tiko ngkhama ngwe kurukusi municipality tiko hisan ta tie a tiko jawo ma te kwanaka SRK PSD secretary si a ake ha a veska piski Benson Mkenchu Anka tukwano a NCA he Naisna su municipality di a seko Khon kon karakwahi No aki tia de veiki a Seko ngkwese ka Hambri khwati kandidati a Kwana aki ndweku ndweku Kwe ta kamra ha SRK pie he Takono aki ha Aha kliyeki ngwe kwena amukunda sikita President ma Cyril Ramaphosa u sika ga me a u siki nga tsirika tsesu na mo se tesna de o tsorong ki kleng ka ro ki kwe a site ko etre ko kuka gwe nga dango e mo te kwa no e tle ka hi go kwa Jul Natal ka hi santa tamanu khana kha bana shung kara kha George Veska poka tshwiti tamagano khiri o tsamsi ko qaiti o tsorong ki go a gwe hi ta kwa na e kwe a ei kwe a atirika tse a ngieti kurisiki aki hi kwa naskata a kwe kunka den kwena a kat kwanu khana kwa kwata ngie kwa 5 days and kwe a sie ko ngwe a te oguta president ma Cyril Ramaphosa ta khunu kham kwa kha tu ata kha president kwata kwa ta kwa Spain Brazil ta khun Norvieta se qare ding tseu qata go se ding he a fer enig de nasi kwe a ta ku twa ka te singo moi go tseka ma nyome go te ma go muta ti a khwena ga woni kwa te go a ke ja o ka ti kwe a ngqe nyama go gana me te singo ntla o nyome ti no ngina te go mo na ta go ji ha ta go no motetu ji a mo go nom ta tinta Rostamango hisana de South Africa ge 20 ga su o president Tsiki ngoti Kamski akengo committee a ngo ka ngo miti ga tsan a gara kwa ye kwe ango etere makara ko ho ku katano ake ne Nobel Prize a winner ye kwe a Joseph Stalin amki ngo jawe khaiti si ama ngo mu dino ngo una ngoke ha ngo oga uni kwa ngo anda ojiki gwe kwiti te hoji ngo sesa e kuteko muita Boris Ukhiri ohe bora ane South Africa khasu ane a tsaka karan gweska kweta ha onar tunda kwa khakwa o ko safa kopi wokri a wokri na kongo ngais na te khakwa kopi khakwa amajita sikwa ngo wo khwanye ha kwa a ne half endron disi wokri si khakwa we oro khwata e ngo Africa su musobo kopi wokri ta kwe tete an khakwa tkhuwo khwata ke South Africa uka sika wukuri nati bora a isotini se no 2-0 sika winati no uha kwa Zambia iseta wukurego. Musambiki takono Namibia ta khasawa a 2.5 endronde wukuri a wukuregwe no khiri uka wukuri he sonda khatse sika hisanago. Onertuenda Africa musobo kupisi wukuri he wukuri nyame a deko ganaka wokurisanako atate ubore te khiri khiri ngon khabara te bore tete sayente ukame ni khiri kamno xka fm ski
1: kim cha wala ke chigde ya walinke akhiri xka fm ta 5 minute ngam dikoma walin tolo me gyan ambugun gyawa SK FM agitan gyatan kamika gyan hum yamin a reverten moyon kim ta gya un angam ta ngum yi un heti gya wa hangula aiwi is aka pie ge veskapu ai gani kuna kanya ti gya khamso vi koma kon ani kha gya ga cho shi aparte ai gani kuna ai in si gang he khawit tamani kanis na ai burger meister yang ti gya wa tando matikan ngake ratlia de gen ti gya un sortland ke dragonstein Overberg, aya municipality di kunan yi tig gi da chok kamsung de gi cho shia gani kuna wang kang he kan ngau shi gi kam so ga ge is a ka pi yi ng hit gi kam kam ko ka municipal ka ng a ka vi ko ma gani kunan is ka pi ayi gala ka tig gi ng ves ka pon ai gani kuna pension ma kun shwa kang he ya tig gi ng hok ya gani kuna wan ta ke nice na ai municipality ka he inc de gi un he sing ya kam kam ko sung uan veik ya tia tia ya chik de gi un gani kuna ko ngwa ki ka ko chik de gi ka ni data ai gani kunan ka he is a ka pi ngwa ki ka ko gi chik de gi un province yang a chong yi a ge tro kam kam ko sung u tu mina ka ka kunan president Cyril Ramaphosa kuma aga kam kang he achik de gya wa namu u ka he gya wa erfnes dag aga gan ke outsobarang yi ag de gya ke klin karua ay kunan de gya de cha un ang wa ga ngon chimbo yang gya kam so ag kozul natal ay kuna ka he khawit tamani gya wa george ke veskapu ay gani kunek de gya cha kama ag de gya outsobarang ay kuna he tiwisi kang he de gya ho kunisa kan sing ag gya kam so wa kau ya ganki ai tonun ka higiya wa namu u kan gani kuna cikin ga cikin gin ko kuni sakwan vi ko ma kau hun sing ya kam sing te ke cik khwa ai 5 te sin de gi ra ton un chimbo ya un he khwi tam ni gi ya un gani kuna kwa un president Cyril Ramaphosa te ni gi ya o ku yan khalma nga nga we ka kau hing ya wa spain ya Brazil nga ke Norvi ayi gani kuna ke ngolen aga jango kakka yang he a chig de gi chok kin ka kwemu gi kham kham go shin u ti ng ang gi ngolen aga gani kunan nga ba ke chik chwa ai sio ma sine gi chuk kham singa ngolen ng ang aga chongan in lakteng ayi khisi kang hi gi ang ba kham ko e tuwa gani kuna ko am ko gi ng tik aya khoen un ang nga ba gani South Africa agia okuya khietunda ayi president's cup taki chig ang chig de gya kalik kama ko committee ang gani kuna kang he UVCC a chig de gya ang gani kuna kwa n gyan la ko yang chig de gya wa Joseph Sterklands yang he khawit tam sing de gya chug hana obdrag ke gani kuna kang yam ko gye un a kama ko nga onir sugu gi gan ke vu ko makang aga chon musing agi un ang ngawan chang hum ai fasin South Africa kang he achik de gya wang kang he gya wa owner 20 aka kopogan kang he chik de gya ge gole khama khoi kan kang ngau shi kang he gya kham so ga ge ngung kan aga chon na kam kang he chik de gya chuk kho kan ngong ngole kang he chik de gya wa su tini aga gani khunan ek de gya chuk ngum ma tve nol ke gani khuna kwa kuma aga kam kang he chik de gya kho kan ngo zambian ke aga chongan Mozambiki ngawa ke Namibia khawit tamani gya kam kam ko kan aga gani kunan ka ang he gya kam so ga ge sonda ga kam chik de gen ho kondisan onar tunda a ispani ka ang sing a gya kam sing wa tau yang ayang gya chik den yi de gya un ngole ga gya wa gana aga gani kunan da gya da choku misalan ngawa ngole ngun aga kopo da gya un a kam ko ngawa ga ngan wamchang hum ai fasi de gem chawla diwich de gya wa nehere kam ja de gya samchang hum ke SK FM

0: de anakwadinke exka FMK.
1: What is your name? Kumamchi Natacha Dikone. Who are you? Amamju. Tamachi. Akwasa telling kala. Nga vika ngwati gwe tuenda ati uke ngufasi. Ula SABC Radio hungha. Nga nga XKA FM. Nku o ngulungusa kwe ki tali na tali. Ki gengoli ngke kwe mkolea. Nku o ngu kamacha mkika. Nku lungusa tali duleka duleke gengoli ng. XKA FM wa kwa esika. Kamachi sikang akitam nga ngulingu.

0: teu chirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Com a guita guinha maliana tivia, ta enquanto o guita enquanto som check enquanto enquanto com a uam, que a ua, coa que can colin agaga, timba e da vadima, ma, tira um quan a chicoa. Que te que chukwa ato u kon lu chalu so ko ke ke dum na dum kon gen u ka ka wa chau ma vi ko ma mu bi shi gan ke skwi ka wa ka kon ko ma u ta chi ma gu du vi kan ko ta gita a hana yam ta gita kon ha wa mu ke ka bi shi shi
2: ma Mariana tuya ta ma ke ta mi bu sha ta la ke ku ta ma Wan Sandy, Mariana, Sandy, Wamiku, Dagang, you took a chia. Kai, Jinjo, Wang, I had a Yavangata, a tongue of Andy. The Gandhi going ama, a sangua. The Guam bumming among a sangua. The Guagua Gishawa, our tea, good tongue tongue, go to two. Kanga ku akwa kwang akwa ngasi ta wa wa chin ga wa sho go ta wa nga kwa nga ya nga ko to nga ya nga wa akaka ye ku la ko mo akaka ngung nga mo ka ku ta ama nga split man na gi nga ga go ye wa nga akan ama nga jong a ta o ku ang den na ti cha ka ko ta ama a cha ku Daga kwa ku, ai sa sa kwen akang, daga de kung kun jang da, daga he kung kun jang da daga an jang da amba asa ka atau, dan dia sa ka atau sang ka kung di da da dan ngaka ka anda, daga kung kun jang ay anda guamba, daga kung kun jang ay amba gue, anda gue ina ka ju ta. Ta a tau a shogong. Gora la ta a shogong a tau. Ta ho a tau a shogong a shogong a jingong a shogong a tau. Ta ya tau a shogong. Wakanji a te te chuke chia. Eke kang he. Ti chuke chia chuke chia huya. Wakang he. Ti chia chia kwang a te te. Ta ka kwa kang. Kama kula nne kui. Takia ka a to ka khale ama andu ata andan amba andu ta andan ande andu ta ya khale ya tang khale ki khale ya che ta ko ta gin ho ya nda a shogo ta nda ho to ni to no a shogo ti ya ta ko wa ka ngi ti chu ge ji ya Taka mangungi tia munda vanga vanga ke chamika koista. Tama tuke munda kia koista taka matuke ya usilami ya wantilatu. Ma tata kawa bamba nengwa ke tia kwa hantu inda. Ma uta ungu basa kwami ma ua te buto tata kama mwanta kama sangu tachinda tase. Hale ma wakwa mta kawa ndita kwe. Tamu ko mang sang ko mang hai, ta tamu ta ko mang hai tong sang si ta ju se sam, ta kan sa tamu ta tu ya ko le, ha ang mo ta tong mang sang ko ta kan tong mang sang ko mang sang ko ila ilang sang ai ta yung bula wang gen ji ying he an zai ying ke wang ta tu wa kan ji che jia, tamu ji tong nang ji a de we ye ying mo la e Imaki, o kanji maki o kama tangai, tawanju aci tanganju, sadisan ju cecinga, wakaming, wakala tega kuakang, kama kuakang, maku aleluya ku ke mangu kuleng nagya, kuam sadisan nga, amen.
1: Ta kangu e kama te kungka Tiga he kita kuli nung kiwi kuwe joko kita cici cici kami ka kahit cua cuma me timbal a tetehi la sibita lingi kulang kung ma kahit kahit la mani cuku kuwe jowo kuwe
2: kwa kunde a la king mta gwenda. She was him tachaka. Taka
1: Maria Nam Sandy, ke ka khisi ka gigi ma ke kona wa mke mbula msa ke tsonne
3: FK

0: te di ga te teng go je di tang go he te wa ga ti ya hin shena te go je a te ku fa ni ka he e khuna ami ka go he cha churi na ta u an e cha u churi ya si khuri ya go cha mi shi no ncin ncin ga nde hi to ncin go e cha mi ta jaro ko ta ko ni ta cha mi ka ra ku ta cha u an e khwe na ti ya na hambe yo ka e kwa go cha u nya ta ta go khuri na go yo tsuma shi mi ji cha a u ka nya ncum kwa ga ncin ane e cha hi yo hi mbere ti no Chachi mi ati kwa tiki hinshe nweta.
1: Ata.
0: Kai kwa jihajiwe nga.
1: Kai kwa jihajiwe.
2: Ongi te, oku jingwe, tradisi kwa yungu tiye kwa jingwa jingwa na wengu tiye suwere mungu tiye kwa kukumi. Ndi tiye kwa suwere mungu saye sikuna. Ndi tiye suwere mungu tiye kwa hinshe nete kwa.
3: Se, nge, wakure ete. Nge, mna wakumtako wakuri ema. Se, twa na atle wate. Tuana disi kumtui mani kia tuana hinyaku haa. Himke amkeki weku mketako mabaku abaku mama ena toro na kuteku ngaji kamkara him him. Ana habe tuana. Timkwana ma sekle wate. Ina disi kumaku waku iji gato akoji amkum atoro ta sekle wukuka.
2: Kana ngoki nda nita kana nda kurikuya yetu makamba kurika hoje teo tobe ayesanto hoje.
4: Ba kuri kango te o tati kuhe nuhe se wo kuri kwa se kawate kanja na tats awa kite nireta at awa kuhe se akwana akai mati kwa na tate reta nuse wo kuri ati wo kuri se he ye ukuri tamiki he eti si patra mahambe ta kum a si patra yoha ati kwa se niki wo kuri ku erandi se danzo kupu si tuni ata se wo kuri ati
2: Tin kuta mungkin akan puji kau saya kau kan hanya santuk puji mencuri kau kom ada ayah aku namun
4: tidak makian tinggu ya te te a te waktu nak te eta kau te kau te apa yang kau saya kau tuan aku para waktu nak terwat nanti kan kian cawan em ada tu waktu ya te mencari kau
2: no ngamang ngujika aja kam kurita ma iyo kan ko teti ka mata idim
4: se kam kurita ma te kana ko tehi tetehi te uta ko nanu huwa ma ateti ma tehi be ye uci ko ngise uci wo kurise wo kuria ko ye uci no atam ta ko tehi ma te uci patera ha he ye uci he cha ko ma cha nu nda ma cha tao ka ma cha guya ko ngaho ta khu khare no ngui mate ta khu no cha u kha mo ka ta khu no tsi ya nyu kha kham ye u tsi ma ye u ka ma u u wa tsi ko te hi ka kwa kwa nu o cha cha re na ma am ga ga ba ti yo am ga ga ma cho ta khu no kha mo wa ta ka ma nga ni ta to hi to nya no am ko ma u ya gwe ta a kha ma a nga ta no che mha a ta kha a ta che wo ku ri sim kon ma iland dan che khu ku she u he
2: Ina kan ko ba ko te ati ti ko te ko tanu na ko ti so sere ma ko sa ta ki mu ta ta se ne to ko ni ai san to ko ya ko ne
5: ji ga ai ko ni to ka wa ko ta sam ka ya go
6: ete miles ite sese miles miles ite sese ko ka re ko mo ka jo de mu yo ya ngo ai ai don ko ai hum ya

0: Tsame te ki tse se ka se nige ire ka mo go XK FM ski no te o bori a ki sarati yafta kapunda. President Ma Cyril Ramaphosa nce se ka te ko huna o ki namu a desna te tsiri ka tse di a o tswara ngo klenka ro ke se te ko khwenseta ka e kusa ndango he mo ite kwano hisana go te ko bongo letu te qide mkapare mki. Ese kwa wita aki site ku kaya ku 5 days and the kwena nga kusi hisa na kuki. Minister ma kak amuji seta za wakaya kuma Ronald Lamula khamkung kawe a kuyeti ta ku aka tisi nga kuhe khie 20 kak amakiti muji muku iji set Africa atamakha ngaita kwa na fie SIA se kare kwata se set Africa ngkurisi o khie 20 kai he fie SIA ka hisa na kuiki kai guveta la mola khame New York ki siyeti nusite kukuyeti dango se khamu otinki ake America su o haa tu organisasi jiseta takono rati tama haa kata mo seta jawo kaya kuzi khama aka te se set Africa khie 20 su sigunge a ya o gove ngesi akai te venu ta. Hama aka te khasi hama khungu gove tumuji a. Dino aji nge sugonge si hisa na gwe a. Kainka gove ta. Kako kwe ang o tabore kwa atu kwa no. Cho chingurupo di kako kako ke hisa na te. Aki nga ose kaf data kite retret. Kapisu om giam oka. Polisi anaki kwe kate kwe an FCF an veiki an katu kwa khano. Fefin derta hakuri koma ngema antia kwi kwa ama spatraka uitinu ama kama eji kwa naka otinta. Ngesi bori kwa atu kwa khano ngema otim kwa madrik ako kwe kwa kwa rateko kwa oti ama. Ngeke ngema te kwa ngata kunu anka we kwa rako kiyan kwa kwa ting. Boris Ukhiri Ohem, Pakistan khasu ane a yamoko te ko bomba a giamata tin da oji Afghanistan ki nweji seit ust laka ane kost si o mkonda siki a ki tse yamoko ati hunku huku ha ngta musa nga nga kwa nguisa ki. Ngesi Pakistan a katu kwa khanu kek amkwe nisana ti te ko nkufrai kwa ji te ko a khawo wana koji kharo iti Pakistan ka ukatse no khana te kuye kheta tita ne kharo iti frai koji ayo ka kha Pakistan ne manda ta han kwena toka te Taliban ne manda ten kwena si ina Afghanistan ki se ko ngiao khoi akiti de ka a ko grupo kwa no akwa akati ya khana akhe am tate Pakistan ne ta Taliban ne amanda tahan kuna ngwe toka kujiyoka kwe teta ku anka tisi ngeteka kata haan grupu he Pakistan si o wati no ae ina tungta. Ngetungwe mwite kwa nuka mwusa ki khabana yamako antewo wati dri nkwe sasi kai tingtingye teti tamakano. Ngeteska mwe no firin tuenda kwe ingye tivye kisiki oti kaitamku ateti a. Polisi mbere wa kare nyiti nga osiki North West ane Pakistan suka. Ata te ubore te khiri khiri nguno khawana te bore yalfiri kamnu XK FM ki kikwe.
1: Kiyo mcha wala ke chikde ya wale nke ne khiri ke XK FM ta firu manita ngamde kwa wale nge. Ta yang kia tanga kamika genga ya ming a reverten moyon. President Cyril Ramaphosa kalak kam kang yi achik di gya kham sung u ngolin ngang ke namu kan chik di gya wa airfinis dak akang hong namu uwa au chobarang ke kling karuwa ay kuna kang hiak di gya akan. Chimbu yang yi ak di gya ng kambu an chik di gya wa bunga letu aya kambu kunan kwang he kawisik di gya ng hok kundisa kan si gya kham sung dake chik chwa yi 5 days in dek di gya ng namu u kang agagani kuna ke kambu yang aya kunan. Manestering gya uwa ngolun ngge kam ka pangak Ronald Lamula achik di gya o kuya ngalaman ngge ka ngaka tso ngawsi ka ngge ng hege gya o kuya khie tuinda ayi jango ka ng hege gya kam sung uwa kan ege gani kuna kwa ng. VSR aikun ama kang he khabitam ni chik de gechu ko ya khie tun da ai jango gani khunan kang he sing agi thwa kham kham ko sing wa thau yang aya chongan lamulang ai kangwin ai ngawsi kang ha chik de gechu ko ya New York ai gani khuna gi chimbu yang chik de gechu ko wanan kang he agi a kham so ratin chik de gechu o baitalan ai vi koma ata kaw yakunkuin aga chonung ke sit africa ai gani kunage khie tunda jango gani kuna kang he kulaying de ge chuge on chigon halman ngka sizik de ge da chuge thak khong gani kuna wang ya wa kafta ke retir ai gani kuna ki kap se flakta ka he gya wa chochi ai ngai kang de ge ko condition please ang ai ko hana kaun chig de gya wan fc van wyk giangun yata ke fafin diar tak aka khau go ya angkan sing ya khamsin de ke yangun chig de gete ung khamo ko wala chi hm kang he sing de gete chuge tinig de ke switali aya khunan khamsin gim khola ya ang aya chon ngi tinig ya sing de ge ching ai ai dri khale manga sing de gete chuge ting hak de ya gani khuna ko angka he ti kang de gem go kunishan khale manga si gyangun ya ta gi khula pa ka hin kai de ge chuge tin ha gani kuno ge ta gi ka un kai chuge ha wi kai tang hum ai fasin pakistan agia khamsin ta ke gani aka tini kang he afghanistan ke sait west la ka aya khunan ke ko aya province gani kuno kwa hi de ge chuge tin ha gi khama khuyan kai si gya khamsin wa ngoli chakang aka gani khunan Pakistan kan sing agyang ya ta ke dilang ai chu ting ha khuya nakcham kang he yig ge chu ge ting ha kham ko ge ya gani khuna kwa ting ma kang aga chon sten ge ya kham sung wa ngolun ai tumina ka ge Pakistan ai khuna ta ge ya kha go ki Taliban ai ngolun tumina ka hu ying ge Afghanistan ai gani khunan kan sing ge thwa kha kham ko ge go ge ting ha kang aga gani khunan khamsang aga ngawsi ka inchik de ge chuin aw khama ko khrenchin ai khunak de ge chuge ting hak de Pakistan ai khunan Taliban ai ngol ngun tumina ka hong giang nga ui ai ke ting ha kang aga gani khunan kang he sing agya khamsang uan tropa ai ngul pu yi ing de ge chuge ting hak de gani khuna kwa ngol cha kang aga gani khuna ka sig ya khamsang uan ngai kang aga chong ngai aya ko chong ya gan ki kang ga chig de ge ngol kumisala chig khwa ai firin tuin tak chik de gi da chuk ka wat ting hakang aka gani khunan kang he sing ya sing wa north west aya gani khuna ke pakistan ayi khunan wam chang hum ayi fasi de gam chawla diwi chik de gi ya wa yal firi kham je de gi ya sam chang hum ke sk fm

0: teu chirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Wo yi ji chao o ma xin ana hu kuli na hu no kai twa te ko twa na ko we kai ya to gu ye ko un be to hu ti yo te gam ki ya kara hu no be da to a twa na a te ti te ta na che ha ko ma ana ta ta ko a ta te ta un be ma ge kai shi tu wa go ma shi tu wo ko ya kan a te ga su wa a un be hen ja ye a kwiriji kwana mayano anwaha kwaya mayano anwaha nindondo takizo uwe a kwa kwenu kwe kako mshubwe a ndondo ndondo itama ataha chinya taha yosika atega siki areha kutahunu ngyayi kurina hunu bere ngam am atangyayi temgyayi ma anja chao kongu matesa Jehe teiti aja woro kote. Ta am kiara ma shikuwa go ta ko je shikuwa kukarinwa. Am kiara ma ya ko tuwa kwa ko kiai. Kiara mkui ma ata yi ta kwa jujua ta haya ka yi ta kwa jujua ta haya ka ta kai kaya yomka anke. Ta kuna am duam ka kunga ko ta kwa no am duam asi ma kweha. Bo yo ka kata kai angasi ki ta kuna am kiara mkui ma kata kai yu. Siya ko khiri gondwe ha botwan de ha taha yom ka churu kha khoi anja khom ke khoma ku ka guma yere khawate a khoje o tamasha tahi ya khui hanu bere am chi ka khama te ma te ko an twan tamate u a tsaye ji ke he khoji khom kho he ngangya ke timu tahi we Ti koma hiwe no tsomi ho si te ga ke ya ho. Ai go de yi he. No a ho ji a ta hi. Ta hui no bere te ho ko to te ko tu ko te ko na ko te ko ta ko ji khai ki ara pa. Am twa to te ko chi ya ki he ho ko yo to te ko tu ka ta. Ta ha to uwa te ha am si ko khuri na ho no. Bere ha ji wo ka to kuri te ko thamsa. Worokota ko si khabana anya gunu ata kha higwe tek e kha he an he anja baram to ta ko chao ko an tu ta ko a chao ko je wo ka chara ta ko ya no a chao ki a uwe didi ma ama si wo we a tiya ko ti ko jaye ta no a din he ya chuo gwe a jaye ta be no chuo gwe ve ta to na ko khata kha ata te uwe gwe ta hi ya ta ha kha a ko ji ko yo si te khu no Banga khae te khwabe ta khwa hanu bere anga ga khwe tia nu ti khu ko te ham te tima ti ya ko ta ko u u wa khunu ai kare khau khu a khu ji yom ka kha tom da ka bo to ta kha kai kare khu nu kha bana tum jai ma te ta khu ko trai go no trai a trai ve sin e to a ga e ta ti nu yom ka to to a kha ko yo u wa khunu bere te ko trai Asik ei ki nyam kara si mui go hoji koi a te gasu wa kaisa. Ta kwa hanu dure na kwa nita kate ko tae ko te kuwe un. A ta am ta kwa nhi ta hima. Anja. Kui te ko sa ka anja woi ko ui ko te. Tin ta miya go chem kara ta kwa ko tsara ha chika ya ta. A hai un hai kurina kwa hanu te sa kaim ki. A tswa mo go jete o tse mo tse go tin am tse mo te go tu ta ga ya ko bara ma tu nu a o je ka nu kara wo ka sa ngama ti ni mo bara ma ti a te be a ja ko ma ti she ge ki ngwa o ke ti ya go khwana ko ma go era dum o ka ga ti e a ta hi sena go ti nga khwana a tse he no a ta hi sena ti bara mo kwana ka ya a o de ma e Ni kuri he baratu wo gota acha ko ma khwan. Awe ha dom orota miya ko te te te te te te te. A tumu je anja wo ka sa ta khuto. Kui ha shi kui nda he ya khwan no namu be ma ta khuma. A jo ta mi te khoji a ko ma anahi. A te ti te ta. Khom kara kierim na te chi ya ta. Dream am kitai no mama jite ya unto tata chedem a. Ama sawe kai khane chinte ma wo nu. Am ka ka khuin am chedem kana ko ding ka ta ti khom khom ka. Te unwa ko te tata kam. Ni kya de mati ave ni ta ta ko tun am kiti kun kwana winim ka. Cha ko ti do wa go. Cha anan ka hwa an je hwa nye hwa. Mam kwa nam ka hambe cha hiya kun ngang gum kwa makhana cha ngama. Shure di kwa na wune. Nu kya ni ma teta a teti. Ma ta e karata kya ni ma tawata. Am gu ka yo ma tu ku ma khuku. Hai ka ma ti, tre ma ti, khum ke khu ma ti, kye hem khu ma ti. Ta ma hai am kya dem ka kha. Ta kha yae. Te ya kya ni ma kaya gu ya go tawata. Ni biber khwe te ya kuwa shi ka mungwa kwa ta kwa na. Tu da ti nga kutu ya mi ke. Ti kye di shi ki te ta kwa na shi ka kya ni ma ti ya. Ama ta a kye di shi ki. Ta ku ti ya kya ni ma chi ka ra ta ni ka ti. Ka ta shi ta ki te mungu o ki ti ya ko ngu ma ti kwe ni sa kan dangi. Ti khe di we awa.
2: Yeah. Litango swa san iti litango twa kom to khosi swa twa kom ti din swa sa ho ti apazama ti ne ikatikwa tinki ti tamati nya hino athamsi kwa ti swere ven eto ti swere masa Take it then. Guessing, I'm a cow, ma, but I can't boat him. Nun cow, take this you. Give to a hook or come good for day. No, I got come sit on to talk all. At a good day, damn a toma, wasn't like a home to senato. Now I wasn't like it, dear good class and at him, Yamako ham sees a hook. Bogai. Bogai tati. Nge chaga kwa damasi heti. Chaga kumusi abanahi. Nge si chaga kumusi abanahi sibe. Titin chaga kumusi abanahi kwa kwa heti. Na kwa heguye. Tahi na akoko. Tegam udihana hitai. Takunu anjapa. Chanjapa tinu. Kumukwe mboga maam. Takwano chakuwa temam. Kuhum chakuwa temadure na kwa. Tokosa. A hati khariate tem tem ema ema ema tama akamha ema ngikuri glu him em ka hati tem vet amki de tem ema ema tena tena tena tena tomia ten tashoto tikeji ya hunu em am adi mtseri na hui ema tseri na hui nu Am jam ka tse to te ku sinyan un anga hau tse ji kaha. Ta a ui to kwa te te te. Am tse ma tse u kara ngu ma hui tam. Am. Ke he ga kwe ya no chao no sinu am tse kam ki du. Ka kwe tama ya chao ati ma sinu du. Ma chao ati ma sinu du. Ata to te ku him ka a ise ma yon ka tama. An tse kwe kaha he siya kutu a ye. Anga hau tse he tse ri na hua. Ta kwa hano kai kham to un tiya te am e mata hi tem cheri tem ga ko ta mahata na ko ngi twano kya me sena ta nwe kwa kwa maha am twa ta ko ga ha gubi na seno ha nwita twa ta ku ku ka no ha ji am be ga nga ka no yan keri na ho ata te cham u te ta nwe mgo em te ma te mso to ngwe mkwa na ma te tse ma tseri na ko te kwa tse ba tse kwa ngi ya ti Ah, di ochere ochere.
3: Di shwe te kom hukka. Ke ukhube. An shamiya ko hati te te chao akiri. Ga kom ma. Am shu shu shu ma. Bele la be ga kom ta kone. I said, come, better at my canty, and we can come from very lucky and tatty town in no time. Dark on a while and a hono. pipirin, pipirin ng kohom ka ko no. Choram ka ti matitaw ng ti ko. Ti ko ay ang kohe ak, wala na pipi ay ang kohe ak. Cham ti atatete ta twa ga twa di ang kohe. Twa na machatom kay ko, nui machatay kay ko, chatay ve. Atate chawa kikunya kwa te te te ta ako nito. Chak atwa titama chak owe kunim. Jain matum kohom. Siko karakuno am katom tama ako ni ak owa ko. Tete take achawa ke kiri. Nui kao dimiti ma chank o. Nui mungkum tama ka kokuru ha unku. Te mamu kiri mka waku dim unkuma teki kiri na him unkuma. Te kwa kama gara. Kankanda matekuru ku ham akuya makumano hamangu. Si nui makwere ku. Cha te kate ve, te kate mate yago mate doago. Kama tanu kum, kama kama unu kama. Taka drinko e masin o, foka kum kani si kwere kuna dunu nga ke makuna kum. Tuka, cha si takuna enu dunu cha sheko. Takuna takuna tamasimu ke, cha kiare sha cha din aya. A unku jite ki kiri na henu nginji. Ni taka awa nange kwe te kate vete ai jinji. Ni uwa kuri kwe. Tatiwe awa te kheri te radu si tase kiti ya nge kanim di kona kiti kan danke ati. Awa kheri.
4: Kheri na wabe ngoko me tukwe ti kaya di klas. A shuwe me shuwe na okwe.
3: Shuwe na kane si shuwe be. Dae ni shuwe makubiko be. Ahe shuwe tate kita he. Na kane si shuwe dae ko. Akom si hinko ko ano tubi. Tako nung kaib ko ya kuy nung tao kuy tama ko nung kaan kade nung beri rai. Karo ti kwe ka ako ji a. Ti a kuy ka ka ti kwe ra hin ako ji nung beri ra kuy a. Ise koko ka tama kame nung ti a dobe ti ti kwa hin ka. Ta awa ti khiriet.
5: Ekka.

0: nte ukamba ya kwata kwa mshika tengu yote kha te ukune tage tine chirika kawji a na chirika kwenye kote kukwena tako chirika kwa tama ana kwena kara kwa hivena tako nge tema te kluwe ya hana na tate kwa rahen date nge ya hano nta kana uje shere kara hinu te ukune tage tine kwa chirika kwa tama mwote a kwa tia tata henga kwa kwa jada teme kateji te kriye kwa teo dami kriji a ta kono te tama kha te kriye kwa teo dami pa no nga kona sika te al to kha te te ma ke ka wote kha te ana ka te te tsiri ka ho te hinye te te tsiri ka ho a no nga mi ate ha tsam siki tsa ke hengi tsa kana go te ka ke tsa kona go te tsa na mo tsa tsiri ka ho nga kona siki nga te o hete ga du kana platform te lkhona an ke ka wote nga mi ate kona sika kona ya kana kana go je hinye ko kana da me kana ko ye ko kana tsiri ko kriji kana dam jika ta kona kriji kana kriji kam swa ka ta ma kana nga mo je kana kam ko go je ata nga me ya ka ha kuru na hevenu hiye kwe akure kana muwe kwa kha hita na ka tsam sikite ti ti de kwa te mo te sere ta kwena ta kwena te ho ma ve ngumdo ma yanu ke ya kuri na mo ka na me ko kwana shika ngumdo ma ya kwati nu anya ma kwati awa shi te kana tsere ka ho na mo sha ne fite do na September ngumdo ma ka ko da to ma te ko hem ke na ka ino na mo sho bo de ho na mo ko hem ex ka fm za te wete to tlango ho ya to an kara ndota kwana he o to ga hambe te hinyo ho hem to te ke yaga go tsedi ka go jam na go tsedi to te kere kara o kirena mako a tam go tsena go te kham ta kwa kha ton te tama kana to ke bore je kha go to dam sika kwa na tsao dam he tsao tsedi ka go tsa hui he tsao tsedi ka go a kwa na jika to ate kha te to ndo kwa na jika te go tama kha ka ye bere kha kwa na tama ya ote da mota mo pisa ne ya ha ha kwa na tama ya ote ta go ne mo ta go yete ta go ne mo ta ti mo ko ti yete todo go to nyenye go tlhoro te am nwa mo tama se go to nwa mo go ti a a di kona jete du kuto ka te ji te o ka ne ka ke tin to mbungan platform ten kwena am ka ya ga ti ye khwena ta ko ntse ta ma ga tiri ka go ji o skim kana go tin ha ko na na ta hi ni kwa ko eh te te ka de borex ka fm jam nga ka ke ka o tsa di mo sho bo am mo ke ka o tsa di hi ho am ta ko e de tse hi ya go te kwa go tsa ka se go tin ta ma ga no kwa go di tlase metsa de tsiri ka go hambe kara go agwe nga kwa na se ketsa kwa go tlase de tamagano ana e ka ya tem makatsa kwa ra hiya go di tsenka ya ta tlase le ta ana ta ha re ta ka go ana ta ka ya ga na wo tsa ka hi ne hi yi se tsenwe kwa go hi de tamaga nga kwa na se ka a hi he tsena tse ka ja tsa mo so go ha swi go tiego nga plaza nga le go tieng go ene kwe mbunga na alkara special di mbunga kwana ana ana ka di khana di khwa khana da ma gala ko be ta ma khana pi ya ngena ko ko ye ko ni go jeng ene ko khana da ka hinye ko a kwana ska to te khate mthasan ga tsa ka le go tisi ki na ko nwa tsa tsa ka le ke ka kwana ga tsi ka le go di mbunga na go ne kwe ko na ki platform ke ki ka ko ga tsi ene ke bo le ta ma ko ne tsa di damo ka ga tsi ene ke tsi ye ta ma ko ne ga tsi damo ja ga tsi ene ke shwe ya go ta ma ko ne ga tsi damo ja ma ka kwa te Xka FM ka Xka FM kore tamaha ata to go tsheka we ya tebe to go khukara khata go ha to khana a ya kara ma tsho ha
1: bisi ka wa se go khawe

kasumbi kange kanatame ka wewe kasumbi kange anandemba wewe kasumbi kange namungore

Dali wami wa moso nga msi gen amke muli wala kom tege tini kwa tuwe manite ke konke radio XKA FM wala ki kama magia jure kama ke bunga wase mge ale dam koko ma hea fiti kama kuge kwa kwe si kama kaya a donor dakhan ma nge achon ya nge aja bunga ke wali wami a elemea ritzli anji kama gya sun kwa ka mge tachwa di 4 and 20 September 2016 kagel kwang hawa teke gira chu agmi angwa mchilika ya kama chu nam wa ke gya kom ke erfenes tam tam hageta nam u kabisi si ke khang hawa mke kuleti mam gete ke tam kham kangau si ke agga khang hawa mke chige he tradisi he ke kaltir ge thakwe kama ko kwasio he ke kaba chike he wa itsnga togi ka ku uka hna wan its nga kana kang sigita kham a muku gi kang hi kuleti ma gi tiki kam kham wa ko ek a kam nga wa ngi ha u kham u kwa magira kwa jo kham o ke bunga wa se ma ale gwa ha gi a sigam kam ko pur khra bi ga kam ma ngi a chang na igita sigam nga mi a ele mi a ritli nga woli ngi ko kuma ngi ngi ka a te oke nga si me ta khaga ni khona hin ham geta na khwe no le kwa tskim cho ag ngam ko program programi ngi ma gi a ko misala nga wa to walang humsang ke kukuman ng kaan agita kom ke nation building a program. Kang ngaw si kaan ke ha ut kama hm ke chike he bunga paring ba ichu ko kang uwa kwe mga twisa mo kukikas a program ang kya chuan ng kang ngaw si agita ut kama ke chike tradisi ge he ang kama ko ukwa siw. Mga gita kwa si kama kaya atake kam chik gigi a kama walingwa yalf irin iwi kwe mkwata a kwe nga walingwa yalfu mkwa chik gigi ta gawa program ng ya gya kom ke social cohesion a program. Kabisi si tini gita ut kama bunga gigi ka kwe chute kwe uwa kwe kwe chung uwa kwe kang ngaw si agita uwa mke heritage a kam ya khadene geta agmi angwa ategam chigge a kamam ko 12 iriwola ko khosi program yantene ge akala utwa mke wala sin la ki chwang geta u kamam ke mo moderna lieva ga khisi kan khom ge chimbu sin la muku ge ka wen ale gam ko khoma ge konke radio XKFM ma tu sa muku ge ga saka ke wala hum sa ke chwang da ya chimbu sim ge ra gam angwa ko program ke gang geta sa fita ta dura chigge ra sa ko program akala utwa mke wala hum sa ke ya chwang

0: Exco.
1: Honor ten si open nega FM miwa section 10 Benedito tamko divita kragita kong hea kwiki kriketa ngas ge hea ng yawa irte audi he protia sa Australia ga nwa Hollywood Bets Kings Might Stadium ke debe ke gala ke 24 September tari free ang ge hea ng magam ke yawa Chavagal Serena ta kanini ka ang kusunda iga ng ta South Africa yin geta ta gawati ha Gawangwa, ta South Africa ke itcha kanyini kaske namswe ta u igumiakan nihin twenta ta ibola yangin wawa siwa ta tikwangi gai kamasingi de kok kegri ta tingwa de zori kegri ta bola inkaligao ya gugangwa ang yang namtakwe ang jukwang hegitsiki ang kwang hokwa ta ing legawi kuma ta jutani gita kon hawa I kechi ya kon hokwa

0: Ka metekin tse ka se yelfire ka mo xka fm sikino te o bori a tsieterati yafta ka punda tsui ga he nne ge khwedzi ga go khwedzi o tinji nge di tsamgwe ke e kurelenu siunga o se gauten ka ntwe tinji ke no khoma ke tsui ga he kwa tema ke spring ke ga shwe angia wite a gander ta ga kuri kwe di neo motapane si di churo angie di vieke siki dao di kia kiare ki kwa tema ki si ko woiti. Ahe, kuri o sondag 13 September kwenye haha yu kwena mwoti. Anti ya kuntunga kuna se kwa huita asyungia kwe ansie ko te ogota. Kwenipa di, nwama di polisi komisare si a poleng dimpani Khasu anisitama kha khasu okam khun kwe an an kurik amna asuna mo tapane suna a a karatinsi khae khasu an jamu ogwe tinu anga ojiki kewuni sa kha polisa na yamokote ku ngwarata ku kewu yeguta kako kwe a kuye 20 nu kam kewusa kumata kekam kwa uka kaisi uye sika Lefender Hills Kapstadika Hisanati Polisa na kikuye kate kwe a FCA fanveiki a kate kwa no Firin derta ha kurik ako kwe a Antia oro kuiti Kam naik ako kwe a Kumati a Tu spatra ki ki a kaiti ya siti ya ti ko chwe tita Ngesi fanveiki a kate kwa no Houtu a ya tkanyeti No ako kwe kwa ngiki, tinu drik ako e te gadi a utwe a e kwa, tinu nyam no kawo ka kere tinta. Mata inye ako kwa kwa kawo kono, nge kwe kwa kwa no, a utwe ya no kia kwa ti, no doite nge a tkwering grupo di kwe kama kwa kawo kwa kawo kwa ta. Menestere maka kamo jise ta jawok a ye koma Ronald Lamola ka mkhun kawo a kwe te, Nghe 20 muji ara kwate South Africa a takunga ye tebe kwe a kwa na fie SA ga su anja karati si South Africa nkuri si o khie 20 su kaita kwe tse ukwe a Miami ki si o goveta la mola New York ki si te ko ye ding dango e khamoti tsamsika a ite te America su ki organizas di seta ta khono ratina a ke hana kha ngamo seta jawab na seki Kama aka tisi South Africa nukuri siwo khie 20 sgonge a te ogove kwa na ekaku he woitinwe. No kama amie te khasi kumuji a South Africa cheche gove tinu ngetaita kwe a kainka guta. Nge sila mula msue te kwa no South Africa abasi kwa nkashu anija ngekhie 20 kaisu kwa he site o tati. Tamakano kama aka te nge si. VSA kuna akana ukehe a chinja agunta. Borisu ukhiri uwe, Amerika si di federal rechter an se manda karakwata si presidente ma Donald Trump ima sunga mwako imkuro iye tingwe an vete isiki bori gara kwena kanwe tan CNN MS Now takono politiko tekwe ima mwako chakakata. Rechter Tim Kelly Aka te kha si ngkuru 83 bori kha ko khak amji ake imieti kwe mutetu ata miete weta no kama aka te ake kwa tingwe kha tse mkwa naa nata hiko ngkuji jere itarita. Ngdri matika peji ake haji a khaju ane hofu wana siye ku mua ti tram mtle si tesna tinsike 18 September am aka ratihe a siye ku ngwe kukharati. Kana waka atikha si mwiko dango akhae vete isiki ngeska dinu ajawji nyamako kwe kukunta akamsi o nge kae dita haa akamsiki. Keli waka atisu vete isiki jawa kutin kwena nge kuro 18 kwana he ngebori nga organisasi 14 e atamakha dinu ajihaju jawji te kuhi no Nungwa manda atan han kwen mi ka te si khuhe si anja ngokuru eti buri nga kwe na ngokana ku khote ku mo ku sweve ti kwe anza sino musi di ngwarata ye a khunka ku ti kwe khama kwere kwa ti khata ata te u buri ete khiri khiri ngono khawa na te buri kiki sanyin yin ire amno te unyam ka buri khondamska xka fmski
1: kim tsa wala ke tik de ya walen ke yal firi ke ska fm ta 5 manita ngam de kan wale to le magi an kombo ngi gaba ska fm ay wi ten ga tan kam ga ngi hum ya min ar verten moyon dame ay ni kha yin he ngui a cha chang ya ga yang ke yi tik de ge chu ka wa ikor le ni ke khautin ay gani khunan kobeng ka sing de gya ko te ma ya khunan ke spring ka sing ag de gya ngum gama yin ngui Achen diar tak kau, tino matu pane kang hising agi akam semua veke ya gan keng acong sing dege curi wana yang ngung ke gani kuna kang higia wan kote man ayah pati gani kunan. Diar tin ke sonda kagi September kang he sing yang ngung ya tak sing dege la curi singa ya ke gani kuna kang yang awo kang hikalak kam sing aci dege kau kegia divi kame ku u. Ya ke gani kuna kwa n kang he plisa ayi komisari si antik digia wan poleng di pane atik digia mwa oku ya gani kuna kwa ang higia oku ya familie yin ng hitik digia wan mato pane aya wi kang he sing agia kam un a kamo kwen nga wan awo ya ang hitik digia wa ya wan. Tik go si sik digia da chuki tra kwa gani kuna kwa ang kang hitik chwa chak digia chuki sa kwi ke nakam ke dun aga gani kuna ke ting hakan tik digia tro ngalo kamo kwa kap si flak dan ke lewander hil aya gani kunan. Please ang ako hana hanak awo yang hitik digia wa FC Van Wyk giang ya te ke fir en diar tak aga kaw chik go yang kan sing giya kamsen te ke wala ay chi gi da tro gang kamo kwa yang ngon. Ting mai cha kan sing agi ak kam sin dege sa chik dege da chuki sa ak kam kui kui ke ting hagan aga chonun kan sa dege ong siwi teling ay kunan he sing ati ne gya chowa sa ge vala yi un. Van Wyk ay kungui aga ngaw siya gya ngun hiya ta ke ting mai ay dri yi ng chik dege chuki tini ngaw ag dege chuki kumisala ke ting hagan yi kuna kwa un kan he sing agi ak kam sin dege ting hagan aga olio man ngay gye ta ge ka un. Ting hagan si gya kam sin wa chochi ay ngulupu ngay kan he chik dege mga kundishan. Manester yung igia uwa ngulun ngge kam ka pangak ay Ronald Lamula agia oku ya halima nga ge katron aga ngawk igia kam sing uwa khie tuenda ay jango ki ka ang he sing agia un ag kamako ngawag da ngge kong amakwe gantik digi ngwe koma fie is a ay gani kunan ki kaw ya ang ayachon ng ki jango yang gia uwa khie tuenda yang isid Afrika kwek digi ga chon ng ya gani kunan ki Miami ayakunan. Lamula gya uku ya chikan ke New York ayi gani kunate ke chimbu ya ang yi agia kam kamo kwe sung uan Amerika ayi organisasi hung awake rati yin gya uan baita lan ayi viko ma tumina kao hung. Ya teni gya uku ya halima ngangan teke kam sung ka ang hechik de gya uwa jango ya ang agani kunaka ayi kwa chik de gya ga chon ung yi agia guli kamo kwe kaan. Lamula gya uku ya halima ngang ke chika ang teke kam sung ka ang gya uwa khie tuenda ang agani kunan yi atene gya kngawan ngole kang hetik de gya uan america ai gani kuna singi khamsu u planning aya chong ngi ge o chinji ngun condition tong hm ai fasin america ai federala kang he obdrag atik de gya ngun ke hanaya ai ge president donald trump moku gya kham kham ko sung u ka ngosi kan tik de gya ngok kun sa vet hai ai gani kuna ke vi ko ma kong gya wan nisi hanak au hm CNN ay gani kuna ngawake MS now ay vikoma hanak aw yin gya wani sin ay gani kuna ngawake politika ay vikoma chong diwi ka gigi ka cho ojalan rechter Tim Kelly yang hechik de gya o ku yang halima ngan te ki nisi yi sorry nisi ay dri yi sin agya kam kam ko sin wan halima ngan ke veta ay chong gye cho ojala wa yivi koman aga gani kunan ngawake ko ang hegatik de gyan hongke kuwan. Maskapai ay dri ng sing ate ni giyang huwa kama ko ang ngawag da ng kahit kung ama kwe gantik di giyang huwa kuni sa 18 ki September ng agani ko na sing giyay ki ng ya uwa chikang aga chon ng kahit tisa ang aga ngawsik di giyay ki ng vet hais ay gani kuna teki samani giyay da chok kam sing uwa chikang aga chon ngon. ke le gwita maning de gitin unve tais ayivi koma panga ka hun ka hesin ge ke khali khama ko wa nisi ay organisasi hun ki tam ay 14 chon ki vi koma de giga chu ngun to wa khale manung ka n wam chang hum yi ng hia yal firin ay fasi de gam chawla diwi chig de gya wa yeneri kham ja dir gya sam chang hum ki iska fm

Yeah, Mr. Musung, yang he DJ Big Brother again am ke muling. Welcome to y'all fake nama 16 manita ke kong ke Radio X ka FM. Mula kita kom tege ke timbui Mgiti gaba mko nation building ya program ke chimusing ke chwang muku ge ka kwen ala gamko kuma ma twisa muku ge ka sa ka kaisi ge ka kong wa mke ka tam nga wa wa heritage ya chun namang kama ka ge ta kwa mke ka ka wa monika ekhan a mtradisi mkautir hege kwa mge ge tam kam a ka chun nam wa kama leabunga mtanji wa ala gamko kuma ge kong ke radio XFM muku ge ka sa ka kaisi o ka ge kwa nga watu muku ge ka unga waka kala ka singa waka ke ata kawi sisi ge ta kundi sa Mighty Cosmos aya kambu kambu ma ngehe chwa dewe ayi ECD ya wa kongani kuna ewa aya shukula oli kambu ma la ya nga kabu asisi gita akundisa matena lea bunga ke kakrisi kanka gya akundisa kula mgeta sende ke pulisa tene gita cha gya kakala muku gika kwe uwa ta tche tene gita gya kakala kwe he tradisi tche kaw sen ke kongani he ke kwe gani kuna ake tche ya kwe muku gika ka ngre ka nam tche ta ka mwa nke ya chwang kam gya sun kwa ka wisi si agita fitika program ta ka akumisela wuli nta tim ang nge gang na ka nghe nguling South Africa ya moso ya kisika chwa national item tigege a mana ay agi etuwa ma wana kwa he chief yang he wa police at lagani kuna e wa SRPS of CPF tigege he a he wa bunga ke ka kisim he ke ka ngayin ke agi a ukamata aga kam ya uling agita kwa kultir dance group ye wa kwe ngayin kuna kiwi ten uling kuni agawa driku dance group yang wa kongani kuna ta na ka he tradisi trek osi ng atre ton yeste game ye gang ma e ang ta diar de plekim maugita wana Black One FC sa superstars sa afitika mugu ge ka ko khotla khwe na ka e sa a manasa manatonga sa bholam mchi gege ta tene ge ta wana ge khotsa Mewa kongani kuna obrigado sa yangsi kankula chigigita kamke moso kya cham. Ta sa olimu kre mhawana moso gek au gesan yewa kwe gani ewe khamani. Kula mhageta wana auzi sa jayboy sa huchi gigita nga wamke ka isa gike palapala ka katam maang. Na kanghe sa ente ten tonga wamke moso kachugia kawasi sika hanga ukama hali gani kuna khe chimbu ila khasi geta ka chief gani kuna ke traditional ngausun ye ge kwa ku platform ten kwa ku platform ten khoi gani kuna mageta wana chief gm tamu ta u khong gani kuna mhawana chief sabau sai sagya ta sa presende ta nage si a khumtwa ngausun tsasa mgeta wana kwe he tre si tigrige a tre mighty queens tigrig ageta a ngu tanake sa tre ton he tre kalake ka oling duwe de game mgeta wana ya agulita takam aka final sang agi agulita kopo magesun juma ageta gu kopa ageta wa mighty cosmos sa black tiger sala sang geta agulita kopo muku giga guata mageta sun ju vipani mak ageta akang ta sakuling si kan ngata a ne u pelisusung ke mjusung wasi sema gita ke u mjusung wasi sema gita ke ganyala ta trofi nga ngeane a e a wa vener ya wa ir te pleki e wa ta tige tue de pleki si tene gita sung ta sung nga mjuhuma dihar de pleki kula tene mgeta wana trofi a gya wa player of the tournament ta tene gita wa top goal scorer of the tournament. Chacha salatini si gita sun ta a ta wa sa kopo sun. Ta khawa madalia tene gita ne a e. Ta madalia a taikitsa tene si gita a ta kanda vipani.
se egeke ngxuma madalia ngqungqu itenigeta sihaqa coach ya etho dake toto ka qo ya vipani dwarf dear tournament ya ya chwangqu wathi xa sigethwa ne ugqoma madalia sin hane ugqwa koposin ke bhola ngxuma xa ke yangxuma ehike kangqusi ke xa ke akondisa tama alea bunga muhe nguge kwa chwe kula che mgea umtena twisa mukuge kake kama kakuna ke kambu maiki kosmos na ikambu ka usung mche wase sima kagita nkukang uwa mke kaka msuma ta timbu si nasi mtene gita wana chip kwa gisung ye mtene kwa asam chwa kengwe ye ge gya ka kala mwa gita awana kauchi sinye ge gya kala ka iyan kwa takuwa nhao amke bola e ka age amwa e ima geta na full ukwa ti ma geta ni ke ngu pala pala ka akwa yivi panisu ta tene diwita kam gekwa wana golo tene a uwa yi e heke hanta ka wisisi heke o he bola unke gege tia ku platform ten heke platform ten a i bola ngkosu waka ni tena kaloto amko ke programa unke atuwa ngata malaya bunga ke mtanji wan algamko kumake konke radio XKFM muku gika bote muku gika saka krisi kang ho kong wa mke chimusin ki chwang tayam uli ngira ngora ngang ko program ke gang ngira safita tamale bunga kentang ale gam ko kuma ke kong kera do XKFM muku giga sa ka khisi kan tena ka lutom ke ka tam ma ke ulang humsa ke ya chwang.

kanga are soto kende go ano soto na wa a kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlame ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloe te

Ganga are soto tende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto taktiko we te tsoma.

Isoka wa moso nga sege ngam ke muli uli ntini giri kwe chu agmi angwa mkopuru khram ke gdang kakrisi gantini gyan hukam wa mge chimbu singi chuang bunga ngana kwa ka mge ke sa kwa ke ka kam ngwa mkopuru khram tini gita anhan kwa mge sa ke vanga aka trek o aka khurupuchik de gita ke trek toa kongani kone trek toa kwe gani kone gire trek toa ta chimba mge ta wana kwa evi panichaga ge ga gulita diar de ple gita ni gita koka kwe chimu si mge ta sa kwe he superstar suwa 1 he ble kwa tini wa 0 bula kwa nini fa ya tini kong ating ang ege ga ngama tina gita lea bunga mwe ge hen lo kwa tu muku tui u nga wakam bukuna hengi sung kakrisi ge kage akundi sa ka kamma ngkya chwang tayam simusi ngkoti ni gere ko chu agmi angwa ko program ke dang ngasi kang tene hola chi gege ta wana bhola kong ye tene chi gege angwa samthak tang angwa kwang ha wa ke kabisi si ge ka agi akundi sa he kim chi ma ge ta farwa kam kwa kre gon ko kuma chi gege ta asa yen fan final bhola ko kochi ye ngasi ge ang final ke chi ge he kuchi ge akala tuwa ya vipani muku kage ka dun ka atam nawa ika chwa ngu wakantene ge akala utuwa mke wala si ngbunga tanjiwa ngalgo mko kumake konke Radio X ka FM muku chigige ka saa ya chi 3M hagi asam tuwa kengawa mchi maya gita kwa kwa ngha wa mke a wala ngui o chiem gichwa gumko ngwa mko programa ke ya chwa ngu rachimu si mwa gita a gumik angwa program ke gang chimusim kagiran mara gira sa fita da dura chik gira sa ke tena kalutom ke wala kumsung ha ke ya chon

0: Ya, mgeta sinkwa wala kwa mteke 12 kwa firin tuenda kumanita kiko nke Radio X ka FM. Tachimbui, nana kwa che mgeki e kwa kwe mwata chitwa mwe ke fiu. Tan kwa da kwa nga wa mteke ke kakrisi ke ka gehe akondisa anjika nka mgea sinkwa ka wa mune kwa nga mtradisi heke mkautir gika kwe chunam wa. Kwa polisa tine gika ache cha sang akeng platform ten e buga ke gani tsebe se se khona khong he ke khwe e khamien skapo ta ko mwa ta gya viunge kambungu ta mwa ta ko nga wa mke ka khisi viunge ima samju
1: a kemthum elemia matruda sa a ke kya donor da kemthuma nga kuli matsamo
0: iwa kabungu jwa jwe khama khwe ike tamkhwe ngwe mka imang hua ta akwang ha wajuke ta akama e. Kole te mat ta kawisi si ka gita a ukham.
1: Kaya kumga ke donor da ke kulimakam bola polisa kai kaminska forum ke o. Ta duye datam 12 ya ke kumsela spani 13 wisi si ka ngia platform 10. Tanika kongka ege ganika kwega yi wisi si ke ngkaya ta. Da tenen ke ngwa datam tiartin ta ke ngwa final da glue saturday ki taw ike semi final ta kula sika ang ki action kan ke sirin tu naste a spani siri kan ke semi final ga cha kan ke tam da semi final wa sta e tike black one ta ya guri ta der de pleki ke cosmos ke kambo ta natika finale khami cosmos ki gita tawanwa black tega da der de plek ya yang stawa tube da black one was zero da half time.
0: Okay, ngane kwa chike he bholatene ge chu anwa he tonene ge ge fwa he ngasi mtene ge akala utu final ke ka tam nawa me khata ko kwang ha waju as ga ngia sin kwa i wa iwipani kangeta nga si ang final i verwachte nga mamchi i kageta akala tua bholai ka agya nga ke gane kuna
1: mai amanda ke nga ang hiwa finale ga coaching toka tumina
0: ewa
1: da coaching ke pangatuna iti pangi ke kanga ka ang bhola kege ke ka ang bhola tani toka le kege da ke chi the chief pasika ga ang da mai amanda ke player che uchi che yinga black chega wi e tike cosmos we kha ta ya item tang tika kham kim chime ki kham kham ki final da a sa ngai bola ta ang tama ama ke ya he tri kang e te to ki pala pala tuna ya ta ya a khik chok ko ko ta a din
0: o ka le yang ko ke ka hang af players ye ga gyan
1: ya
0: ka
1: tili wa player ngang kha chwa coaching e ti ko mata wa player imane ke kamsa bola nka tike ke kamsa finale
0: oh ima yena kha tankoi ke agya tu kon ha wa bunga ya mkowi ye kange kwa tsu hi ko nga ba ka khuna
1: a tumka man hwa ya sila ka bunga ye ki si si ma ta kuma wa ka ba akwa talking diga ke a ka ya tsamo wa kulima tsam tang ke ke tradisi tsike ke ke gani chawi chi se ge ko yin he gya m ko chu thoga ngana ko paka e ke a yi ge sin khamite ne ma chi ga anti ja ge ga ya ke tu na ngai finale black che ga sa cosmos ti pre an pre a ko ke la ki ga tene ne chwa chi ta wa ga ge sin da half time m ke black one sa sa sa sta sa sa division ma si ga ba ta ta isa mana e ma su nga de tu na e ngai a bola kula chika chikwe ta atene na chwisa tia cosmos in ikambu ikambu ikama atene ne wakaya kamga ang ke kula sing agang danta ang ogo gabiti kaya cosmos in ikambu kawakaya ang hetitim chua dewe skola kuna hetitim chua sabi kuna atene ne kita wana.
0: Okay, baya danki kambungu ke kakokuma ke inkwai ke kajuke wala sing matamate ke mkobunga ye kwa sa radio tene atwisa muku giga senge wala tene kwen nga kama kwe u kama ka kala jwa jwa kama kwe I ki wala ma e he ikon kwe chikde ka ka wajuke heke mbunga ke kankwe kokoma ka baya danki kabungu.
1: ya elimia ke chikhawisi jengi ta khuma yinga experience
0: ewa pantukaka ya bunga kam hwate ke khango ngawa viyunge kam bungu ya ke kwang ha wamke ka khisi ke ka ge he ang nana kwa cham ge ke sa kwa ke bhola a chu komisala sia kya ka ansi ke fiti ka ngawa ke datom 12 kung he vipani aka 14 kanke kama platform ten gum sike ngwi he ka ge ke e ta u datom 13 sige ta ko sun u ye dwe ge kwe kan u ke khoqa khwe ke quarter final na ve ke san dwe ge ku ke kan kya saturday dwe ke mgete ke sa tene gete ge wana ko he ge se khage kama quarter final chi ge ge ge e semi final ta akam kaka gita konge ka wa mukuki ka gulika dear de plekim heke final mukuki ka sun trophy sin ka gyang e mjumha gita agaela mukuki ka gukopo tangana ko amtene gesa kwa coach sun evi kwa man ka ge ton ta takam da akan kin gita ga players sun ben si ye ka paninga wa yige ka kwe tukan kan bhola van coach sun ke dun yi beste ke ngong palapala ivipanisun, ngong gangawa ivipanisun. Tatakam daatang gitang ga vipania le. Ma geta toto te sa kouchin na toukwi. Tate ma geta toto te ki palapala ka kawisisi ka hangka ng. He ka age akundi sa. Wa kankwi kokoma kang he viyungi kambungu. Chigde giken kwa ke kwa nga wa mke chimbusengi chwa ngang tayam. Wala si ng mtene gita chu agmung ang wabunga ke kampuma ng ke wala ngusangka chwa ngang. Matena laya bunga. Mga kwa kamgeke sa kwa atwe lati. Wala tene tota kwe nga akama kwe. Ke ehe atena ngu ochi kwe giga kala. Van katene kwa nene ke giga kamaka talen talita. Mtene chua vanga aya afgilang. Irte afgilang. Mtene gita chua kwe he. Vanga vipanicha sang ta diar de plekite ni akok akwe sa half time ka superstar sa black one ko esta do khage gwatu black one tene a zero ta masiga ni nga sa tradura ti ge ge ta gawata ak en nga bhola ke gang wala tene nga kama kwe kwa tene ti ge a wana ge qoye tene ge a ge tre qoye tene ge a tre ate uke ko en sim ti ge ge a wana final game ang gang em tene ge akala to mighty cosmos sa black tiger se nga si ti ge ge a kan ha wa tege juma kaka waga bi si ge tage a kondi sa ga kam ma ntamale ya bunga kim tanji wan album ko kuma ge konke radio xka fm muku ge kasa ketene akalu tom ke katam ma anta chimbu sing mgeran khara ko gmin angawa ko program ke gang mwa ke sa fita ta dura chik digra sa kan mosi ketene akalu tom ke meta kha ma ke ya chwang.

0: uthapsile aya muso ngage ngamke muli wala gita komte ke 12:44 minute ke konke radio XFM simose wala gita komke mteni gire kwe chu a gumi anwa mko program ya gya komke chanhe bunga chwe sa tungki ngayi kakrisi kanteni ke ngokang wa mke chimbu main kiki chwa ngama amate keke bunga mwe gye kuke le gomko kuma teni ke twisa mwku giga sa kakrisi kanka a gya kakang wa mke gya kam kuma gya chwa ngom teni ke alaya bunga mwe gye he kwa chuge mtuwa giga aloka giga kwa chu dwi mwku giga chike giga nam ngam gisinke kanu sike ka giha u kama wisi sike chike kya kulimachi kiku e mgige kam kam tatam wa kwe hila nguli ngang gi anam u amunik ngikha a atradisi heke a kautir kanu sike mgigu ke legom koko mam tini gito kwe wana u chitwa gisinye gi gya kakala hing kwa kwa nga amki ka wisi sike ka gi akonde sa heke chimbu sema kwa li temko gita chukam nga waka wisi si ka kwa tu utama kakala agita wa kalamaka ang hechua dewe skola kuli wa mighty cosmos kambu mtene gita saate ki katam wa mighty cosmos kambu ang achu kuya kweka wisi si tage he a kondisa mkugeka utama kakala amuna kule gita singa waka ki aga kimchima ta agita a kondisa kalamaka laki kachwa ngu wakang hem gen kweke sa ulasi mtene chu agmi angawa mko program ke gang mwa gira sa fita tetindu rasa kwe program tina kalutu amke wala msangha mke ya chwa ngu
1: Tateli mme ke le boela chance ena ya ka jeng dena tsatsi lena la go tsoka ke re ke

0: Yeah. This is Rush and me. Ofo. King Buddha. We missing all the times. Jimmy had the gue. Haki and Tom Tom Awak. This is the right time to say the word. Kona gue kien kwam. Kika oka tekwa. Timona miyagwa. Niki hae kwam timisa kia tichem de miyagwa. Kikuya kwawe hacheka mana koma gue. Kwa wakua tekwa. Didi nuse kawa kawa ki. Kona nga kona tikiate haa acheka. Didi kwenye ki. Kwasi tekwa.
1: Hat Queen wa Moso ase genam ke muli wala kom teke 12 kwa season 50 mani teke kom ke Radio XFM mola gita kom ke katang spam ke mani tak kwame hum ong kamang kola ng hwa chik dem hewa yeni rikya wil kawala chik gege ang am awa yeni chimpe la gita kom teke mgele kwa mko kawisi wala kwe magia jwe kamo kwe bunga wa se mke fitika nga kuma nga uli nkeke sika makre ateke wali mke itoto sila ta kuma kam ko khatin dira che gege ta wona khweke konke wala nga nga ka wala ang am a uha yeni ri khema ngo du ka bisisi ta ang nang am gisng ni che gege ta sika mangom ke yeni ri ta makon te mingu khoi ng ko e magge a jo khama khwe i tege bunga wase itoto gham

Yini ngingayicinga iska FM nto ndingumgida ngakwami xa ndiflithino nge sigcodrisa ingqondo iqamaka ndiyakhi malibongotsaka ngowa-16,000,000 ke blobere umtshapala titi ke polokwana ke limpopo kuna pulisa falka ke maskapa yangasikertitiyawat kwathukile se malibongo kangaphisarhe digakangasiqo ke singenetsanxa sirhali ngcondo sikawa nghe wa wendi ngabi ke xinqinqinta ke kawusika malibongo wa nghe ke nqanqani kangathi khosi nqanqani kangesitini singinqa utenisewona nqobi ke kanghe kalisisa singtini kulayi kethi kingangiyaqani kanti kawusika maskapa yanghe wasikertitiwa kethi qhizi yakutini qotsela nta tiqhwenga sigeta xhawuhle ngiwusi singeti nqhwe singeta xhanqhula ngoba malibongo tsala kuma yaga sinwabara wana ke awufuca nqinqina nationala ke yaqamqaqa nghe wa ernesidaka nxa singiyasanqa bongo letu ke akambu ke outsuren ke kleng karuwa kani kuna bunga ke daishen ngutu gita kakwa ke kleng flora kleng ke tradisi si ni ani kang perjin serem posit gitu gya kong ya kam klang de manis terangas port kan sen kan sir kaitan dan kenzi dan ngutu gya gya outsuren si kuna ke nasionala tigi dakwa jwe kam kaka Kamins kapin kwa tema ke spring kani kuna gitu gita sing da tisa pulisa gitu usika nghe sing da ke daming is gitu ki wangkani ka ikor lini kuna ka usika ang bekharap nisa nghe akun disa Askis bekharap nisa akun disa dino moto ba ni ngani kuna kang akhen di hartak yari auti si dia nghe wanyak dewa nga nungu iski unang nucha ng sunik otkam ka daming kuna ka usika ng ke patia ng wakati mangkani kuna ngusi unang nungu ka anda pulisa komisarisi yang ngapulin dimpani ke kintang ngutake moto ba ni ka family gitu gita hana ke pulisa gulit kama ka atikang ngusi unang ka dosye kwa ngungi fasi sitko akha kikau ki bomba ki kling hi ki kun rasa ki tkhatkan ka ngi ukrani start nga ki fwa nurt us ki ngoli ka ukrani ki ya pertinda nga wole den mir zelenski ki ya tukni kuna ki sibitalang hi dami ki una debir kan ka ngi katina ko akra kha kuna bomba ki ngi ya ki yi fu ti khatsa ki ka ko nga si ya kam si akhsa kam ko khu ki tukang ki khu kuni kha pos kantur ki pa kan tukang si kama tanga usitana ski kha ui kani ka nga chach ki strek ko na ko sizi ki toy 12 sa kamo ko kui ki tu ska ng ta mol do wiya president ja ng ham maya sandu ki kin ki reslan ki ya ya bomba firi ngule ka ng ku tra ta ma ko ta ka wa ti ka sna ng ngi ko ya kani ka ng ki romanian kani kun na ko ng mi nga ti ni 3 yeni ke fari ng ko la ga ta ma 2 mi sa ko ng ngi ko da ma wi ska fm

0: Mungkin Amrik kawa firman dan SKFM jam ni kelab kolam kulung sang kupur kerama he uwa marushani dan marushani spaning gak lima i e uwa mil de fris nongge ke yaf tak pun ada mak amu sing gak semua uske uwa.
1: Kami temono taking to SK in ire am tak usе sama 5 minit tak iya kerakwa ngan te o kami te ya haya marushani su program ini ikaw sekat ayuk kuat kehe. Non, ke program kita ko jago kung kasat jam ti mo santi jago ko at madeflit sinongge tapon ti yafta ka punda tao.
0: Ko program ay wa marusan ka kuti sin ko itaman ka ni ka angkang ministrang ay wakuan mo agi plasi wa wili au kang kusoy kung taki kawachi kang hangi at kamsung uge kikam pekin klosira ngi yaguya sin di datu sin ka itam ayet ni ko. Stati gitu kita hanak ngi kikam ka hanaral ang yawa sa traksi biya ke kraha ke tius ikan skogia sing ikan skogia mokho sinira nghe uwa sit afrika polisa chikoma gai kama para mingin ke tiji ikan sikan uwa sing na kam tamo kong kama kong kong kong kira kong kong kong kong si ke tia skogia mokho kong kong katu igian nga po sang kong kong kong kong kong
1: teng kai kai go boris club to ako kongo nete I kara morosane so program ki nyam kara te ko mo gote an ka te si minister mlanbo kuma veli okamba an ka te kwano hana sevi di trek am amu ko tan ka gwe tinu nyama ko nga jwanga si ke go di cha ko he kama ki no joro ki ti asu chu a te ko musiki ngom tati ha kontes kam kara ko mo go si stade resu alenja an ka te kwano aki nyame ko ngam lieutenant general Cedric Sabie ay ki kain ko am ko je kwa tro ka jawa ko je yo ka am ka she ha ko guta ta on te sero tom ki komo go aka te sin o manda ko ha ko a South Africa su o police jawi ki ana parliament su ka si yo kwa ta ni kwa ko je his na tinziki ana ste ko swesa kwa na tuni sa ka tsung ko tsung ko te ti nge ti vikem ki no a ko je ana ste ko aka sa tiba irite kwe dambore esi kwe kwe kwe.

Kama temo no teki se tibe ire kama kwa XK FM siki no teo bori ata kwa no kri sarati yafta kapunda. Dri de mboronga kwe kai a hoi ko jere ki kainta mboronga di kam a tendere ets a hi 16 million randi size de a Bloberg si municipality tiki vesi anisi polokwani suka limpopo ki. Falka ko aka to kwa kanu ne trek amete ko ngwara da time maska pe ye aki tender mboronga ki se ka kra ko ye a he aki ha o khata falka ko ak ye khate kwe a wendy makaibe aka to kwa nu ha kwa tham siki si te oro hita moite tendere a no aki chaka kra ko ji ku mo hibe kwa na si tendere kha ko ka nyeta ana dot kwanu akimboronga aha kha kleko site a jao ka dila sinse tamakha wobe tamakhanu ngichak amete ku maskape ngwarata hinu akamika jao ka tai tu maskape su uteji a agana ngwarata karanji a ngimboronga kwe a ake a ka te kwanu mata khunu tenya makohun a au au hi khata no makwana nge kwe aseko awo khuiti ake ha am seredits a anu ngabe karajao a no nge khodik amake u nge kwe a kaka kwe dinka oke sieko sinwa bara wena ke sieko tegwe Musi o chirika esu na muhen eska nyamu kata kweta ha bongo letu takitim kapare mki au chwarongo ka klinka ruwe su o anisuka. Deisende ngan kwe na si tieta tinka na aki khana di aseko aba di musubo ku uo anje kwata no aba ji khanje ta ji anje khana o chirika aba ji takosieko anak ayo kata no aki presidente ma saro Ramaphosa ama siyo kata tita khamta ma kuyete. Minister a sport kensen ko tirdi a gaiten mckenzi kham anija a ka tkhwano kham tsauni sa kha kiyai kao dikan isamkara kwana o tswerong kha bana kha ngusu o tsuna mutakwe a hinyete kwana ska mbunga na ki kana ko tiye kwe a kwa tema spring ki wa ka te polisana a si ina moko ke hekwana ina di jawo ke he ta ko ngwe khwe kwa kai ama ko khwe ako ga ko khwe a ikro leni shu ani ja ngoti a mo ko khota ama ko yeta si ko ngia ko si tes na ta ki de neo mota pani su si ki na a han der ta ko ri ko a he tui kha he ngnie khe ga ko ji ngie te kam ngwe ki anka o si ki oi tin si ki khashu khak amengie ti vie ke si ki dau di kya kya re ki kwa tema ki woiti nwoma ta nye kwe polisa jawo ki komisari si a poleng dipane a karatini si khe kewni sa kha khunka wa kama mate nye kurik amna mota pane su na a no khe khasu anija a kate si kewni sa ta katan polisa na anja jiki nyamoko tre tre gwe tako tengwarata ko kaeja kumtwa gotan Boris Ukheri oe, aha kwena o ta resi sidi kew bomba ka ta kono omote ka kek amku a Ukraini su o kew doropa i Kiev ki North Uzi ani angusu suka. Ngesi Ukraini su mpresidende ma Volodymyr Zelensky msuye te kwa no kwen an orokoti ngu ta kwe a ya kre oroti ta kono aki nde kuri kujiku unyi oko spatra tama ta wano kana geji kha konga ojitama ta wano khuji ajawo ko te oko mbere wa jitama kha nge khao aya khe orotata manda ko han ko ne kiefe a ka to kwa no kam kwe a ata kha tsu doro pa ki ota no aha kwe na kumota no niege de nguk e a poskandure ngu khu a ke o iko a ta kono tin ko de hutu atama kha sinya sana patata ake kana aka dha si North West leka anim Kharkiv sim anim ja sei si kwe na odi no 12 na kumati ataka kekam ku a isa na takata ngesi Moldawi sim president mswe de kwa maia sandao no firi de resisine de homote a angusi o
am goro om a yako yangieti no akitwiha he kubinati no tuomolte a Romania ka sieko sikaiti ngesu he a ada te bore te ya haya khir khir ngono khabana te bore tikisen tsedri ire kamno yakska fm scheme.

0: 하지만 아직 애교만 굴리는
1: Eska ya wa yang eh Eska ya wa yang eh ngwa ana kreatire kha de kam September ya hoti mana mete kam kuri go a ata metino tshile ka go ano sotwa kha ana kreatino nga wa etina ka go ti e kha tsara go tsana tlo go dau tai na ta kam kuri ki nge kam tshika go na mete re tem ngi santa mete kwe na de tshile ka ki anqe ya tshile ka go wenki na mo tlo e kam kuri sotwa go tama kha kre ka ne tlo go go e he XFM Reden Namogo, 31 September, a gente tem planeta Ayakotin, Muganta. No nga namo, unha xe tava que somos tido que clanca na coi. Que hemos sobe na Ayako Namo, cara tala go tinki, cara de soto a, cara de tiri kahua, na kam gira cara yako teho, na go teu cara de, nga mkwana, cara de tiri kahua.
2: XK FM.

Ganga are soto pe ndego a soto nawa. A kuyete damme a tsirika gawe ga kauka go tsana gwa e. Ga tlhore tsam ga tsama ga soto ga e. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re teng.

kanga are soto kende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kao ka go tsana gwae ga kgore tsam ga tsama ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tloe te tsone.

0: Mona re teng sebe o he ta gona nye ge FM ne tiki te mono dire ka mo go tao ina nder ta khmene teng ke go ano soto ne te a ka kwara kwa ga xa ko go jite o jicini ra bana tse one sa te o tuka go tshwate twa ta go ne tsantsi te mono te o ta ko na go krena jite water no te o tsamsikite wo kriya go tana se go tao 6 area amari kwa gate o 22 ye go tao gere ya go soto e tete na moate e hiti o te o soto tse a te xeuka te tsamtse ka te xa sen ga tsuna o soto tse kwa ne South Africa se ke tsane o nyo kara tia damo ko e sena o nyo kara tia mo so bo ati ne tsuna o jita ma te xa sen te tsogo tse a xa sen tsuna o tse a te o tse te xeuka te tsamtse ka te xa go jita ba tsa tsuna kita te kwa na te mo an onyo karakone sa cheka tsanke a kasina teno kwa go a tsuna o ka taman kana ite muwa tem temuto tsuna an o go a kasen tate kana ite ave queen te tsuna khwena nde u encesi yakweta go kunya go ha te kunya xa ya go ha kana incetsi ka temono te tsan tie ngadzi ke xa e kutate tsa o ke tsuna sport ye ke doropa ikite sini te kuna kaya kutwata te kham akwana chika kunu damta ma te mutu kasin te kaya te kam chika ana te mingi ta te ukam damsa kam bamba ikwe chao sika natare nta cha mbamba akore kumana nta ikawo nta ui cha kasin nganu te mua te kaka kwa kita honu te akwa hoba ngu musubosi ngu te kikwe ngu te huwa enyaku ana tama ake ngu kam musubosa te usa ngu kiti kam ikamsa ngu te ikara kwenyakwe a khonta tya go ita nneta go e nya a khweta tya go ita nnete e ikara e go tsi a nya go temo a tate e tsasen ga tuna a te kaya te tsamtsika kwana e tsane o yo kara temo a di checka te sika ka nkwa go ate ana go ane te utsutsike din musobona kwana gana tama wo ga gana o soto tsi gana tama wo ga gana o tsirika go di tsitsi tama gana wo ga kana jeta ka jitini ka tsamtsi ka ti ga te qite vete wete mute khoe jeta no nda e kara ana gana o jeta a ho jite xa sene te ana ho te tsuntswana ta maswere ma tete mika to are ngandi musobo sincite dza maqhwaqwa na ta ka tsamtsi ka ana jeta nda ana mbambaqo te mu a ho jite ana ho ane tsane o nyo kara tseuni se tsheka kona tsika hito te dzara soto e jikite o a arona tau ka te usoto jente o a arona ka sen ga tsuna o tsi a ji te o e kaus o keng etsi ne teng e kwa kwa khate ana kwa hi e ntse e jite na mo go ka tse o ne sa tuka go jika
1: bamba bamba xk fm ke ke kontakte kona a nna mo ena e khoma se ke mo go ta go si u in ka sine gere gere na ndi pero mo se ma ke go tsa mo tsa ke tota dara na ko te tsu go si tswa go tsa jeng ka go se tsa ntse o go veta magano nga se ka te kwa go e wo go tante wo ko ntla o te go tama ga nne tsan tsi e go e anga o te wo go jo ka ntsam se ke te wo ga te te o soto tiri ka tsi na kam ku ri tsi sente ku ri ntsam tama tsi go te go ga yo ke te ke go e khwe tsara wa tano tswe no ko e ka itlo ji ntsi ji u tsan he si wo se ne ti kan ngu ngu ka no ku ri tsama tsan nga wo go e ntsi ji ku ka he ji ntsi ji tsi se ne 1959 se ka tiene no agua andara que te hem kwama kwedam ta akam ska de kana tne kara go te hi kwedam ta an quick out te kwana sika ngam kwadam tne dr oswen kugla no ama agoje akay an tinihan 50 sika no agoje kara te ko suo te di hatwa kwedam ga jawo ko tano tene e kare mana ko dwo ma ko kwa sin te o dama quick dam he tle go veta ko maka ko go veta no go jite akas mate sie ko na mebi ga kara ko sonara giria ya woko german ka no te kita maya khabeje kharati kha xka fm platinum getina kom sa khang te o akam kure yo tsitsiji tsije te koma go tamagana hetio ke dangwe khatwe te te dirama ka ba go te aka kama go je kere ka ka eti ka je na go ja ka ta go no te khabana tsije ai haja te koma go nji yo tsitsiji akam te wa makwenta ja wa kaya go andara tsam se tsa spatra se go komple kere getin an ga atwa se amakunda ziki te na akaka e go akwa nto te ibre ga khaka me to matete ja kontra
2: ati dara kare ti ku heti ku te ti sonar giriara ti ku ati ve ka ti si wo guta a ku he ati ku he ta sa ku te tam khwete de conference te u de te tinka ti no nga ke ti ta nga ka jawo ku ta ko get through boden te ti ku ti ta tinka khasi kwa project he government jemin kumka garana ku woti a ti darana kungie Dr. Oshwin Kula ta akti him kwedam te kri him kuam akaif tin ti aki darana ku si tin khaya ti tuji tsewatin ki sticky mati ku karma ku karate tinu ti yako ti katina tanati haroku tinu ti ai tin kha ka ti durekara khita tiu asiwo te khana no khana ti kwa ko ya khoy ki kya yego ta khana inta kha
1: motetu ki shubu shubu a khoy kha kha kara tamen wa tsaka gara de khana no te o he te o em chiri ka bsho to ju ko o wari shen na shubu be a khoy te a khoy ja ga no te o rado sho anis x ka fm ki kona adam ji ka a rado ki ja uto
2: ya a te ta kwa ti kha to anis ka no te motino ai to he dureka to a kha commission komar internet ji ta ka khuji aji a khana me ti ka a khana sh komnu khana kiri ka ta ma awa kha te ta kwa ne nu si te ti te di kha te te na te te i ka gure te am internet ji ta na kha ta kum ka ti ma a ja khu wo ore ta ti re te khu wo ore ta kham dom ta ma a gi ti kha khana na khu ni ti ta hi
1: na kham ka ska kure sen kha re kham ti
2: kham kure sen kha nu kwa ka iyo kha interti swes committee mar kwa ka jemen jati ai we khana ma jati rita khana ave tati swer mate
1: kya te tle ko te no kwe ta mo ke ka go ma te swer na ya khiri na go ga ma go ti ta tle te keno ma ka si kwa rati rita jemen's di o ri ntwa ma go tle o tlo o tlo ke na si tle go gwen te go tsama ka nte mo te di ga te nga go nwa ga tlenta no an kya o kara thara go nwa ka ntio ke gore na go ya wa ka ka te de short wa na te ding re ntwa mo go ma ka kongwa tsa ja re go re tlo a pa ndo de tsama go bere ga geo re nda ke go tati a be yo tlo go geo ta ke go re re da ke ta ga ke go re ntjo te a to gana ke ju tred ke kana go kombe na ta ke ka a ke te go re ta
3: tan se ambaran vengo con andara

0: te kuma ta kaya ka ha je uji aji te kiyi jina kiyi ma te ji nda kuri kwa ya kashuwa kama sana kutako manja shu gubu shene ngu e gwa ki kiyi na hinya ta kutu wamba kuri mengwa hea mutu ka mu hamu dengi kote kaya wana hamu ya kare kwe siye ta gwe wote kwe hamu te kwenye kana kwa kama lena kwa ta hoku e wote ya hamu te mengwa hea nge kiyi ti abaki enja kuwa ngutu e chayi gwe wosene huwoko ya kuma ta kaya ka ha nji te sona gere ak ay maye geoji german ka tena ji wamade ji te o kam grine ndine khan 50 geoji ka te ko mo te ko mo la te o chiri ka hojon te o shoto ji akuna ki te hendi yo ki a nde ku ji ko mo da ya ka te go kha khire go be ka ko na te o dara ka tsika ka nya ka taxi ka fm ho ne tshe be o wa da ro nya ka skin ndo te ko mo da ya ka te na te o kam kuri go ji ko mo da te ko kam ji te o kam kuri geoji akuna te ko mo da hendi
1: Tayaja,
2: Tanz der Baraquengo von Andara.
3: Yeah,

Tima shikulina go a tukwengiwa ikaye ga gwana ngolo tama khwemu go bena ta ikara ku yedira ta ngolo tsa tama ga nta sa kwa le kwa e char char char ngano he kwengiwa si yo tsi e ye tanye go a tiwa si ane go tsa bo gubi gubi ta go si u u tsara go a ha ndo we anda kere te wanda teke kwa bere kya wa khabana dangwe nguno te koma go nji te koma te go te o tsiri ka go tsana si jang ngo tsho ngo ra ga to a ka ema he ti piro me shavanga ja o tla yo ko ti ta ku he mo se mangundu Martin Edberg ta to a jorna ka ka ema di tlena me bia ka si ngo jin jite ko mo de ji te South African o ki ya ka ra khotia xka fm 107 o heta go no nye ga keng.

Ganga are soto tende go a soto nawa. A kuye te damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa. Ga ka re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

107 ohetha khono niyaga FM have ke itete ta cyamade nican onyokara ke ncamje teke kharaham de ana kho hete uqa wede ngqwida yanxe ha chwa soto nican onyokara cewone sa ke ncamje a soto teke khaqwe akora jika soto heti ya bana tate cewone sa quka go jika twa janji tamate u tamkure janji teke teke te kite kunika kwa kure janji tengi ukhete ncam khwetse a.

0: 这里嘛跟我里嘛嘞。
1: Re teng sebeng o ta khono niege FM de a Paulus Mapondo di te tsiye made necane o yo karacone sa ke ncamtse a te xa e kutshwara de twa de te Paulus Mapondo ntsane qeqete ne tsane te guya ne te kyare ka te uta khona na o musobo tsanje a nqoma tareta akora tsike ncamtse ke ti jara ka qwenqe khone ke ncamtse te wote tsinyiti yo te jara de exka fm sinde jama de twa na kweta o te classen ti ya go tsite uta khona tsam kuretse ka hinyata jim akwana ete mo a khona go tsite class na gonu te nqano a kwete u tsam musubusa maka qarata no maka kunwa tereta kwana ete mo da u sikite han ne te ka isintsa gwe e kweta o nge u kwete kwenhe kun tswabeta dim te kwenhe a classen na tate uta khona khana u tsam tsika kwenyata ndo khutse ahinyata ndo ntshe ngata ndo cije aciyata nqano te mode de anaga kwenhe gwe yokweta ukuntshwa kwe azi te ucawje an ohiyo karakcone sam ke incamjite xa ikuchwati jo ikethi black child a good time.

0: Ngakhe xa mokho ba ikwate nya go ji a xa mokho ti koma nya ti tamare nga ikwa ki ngule go a nya ti kashi no go ji ba ikwate xa ma hi kashi no go ji a ji a ti jala sha amare jam kai kwa ha kwa na ma bai kwa kai kha ba ma kam ta hi no nga mo ho am dem ka kam ho ma kam ta hi kha ko ma la kam no a e ma te wa kam kha ku thu kha te kam no si no ko ho ma ko no ya cho a tambai kwa te
1: mara te tsakara tsami te ko am ka te e ko mo u ko no ko we go le te
0: a ta kha kwa te ta he am te kha ka ma ma na kha tu tu kha a a kha tu te a ka ma te kha ba ma ka me am ne mo ho mo te ma ka me ta ma na kha tu a te u a te ma tu kha kha a
1: okay
0: a ta kha kwa te ta ne nge ka di ma te o ka nga hambele kwa nye aho ji te ntate
1: nta so ma ka tse di ma kama dowe
0: nge ma nge ta kha kama dowe hambe an bai kwa te kama ta hi kua kwa nye ka la kama te kha te u a hui no kuhu no shi koko ma kuhu no ya nge ki hambele kwa nye a ta te
1: nta kama dowe nga ma kua kwa nge te kama kama aho ji kama kuti
0: ne
1: a ke platform teng ke ah
0: ho ja tu kwa ama hi ke ya teng tu kwa ho wa ho ya ho ja mara tu kwa ka shi na kwe a ho shi ama ka shi ni ka mi na ho ti ka mi no ti ki che ka go le ta ho no bere ka mi che ka te ha go yi a ho wa te ho ya ho a ta te a
1: ane tu ka cha mkombe ye nte tengra te shere ma go le te
0: ihe chamgu ya kwa e yara ihe natai ba cham ki shoya goreta
1: mama te yiku yiku e manda ka jho ko ka ko ko
0: ha ji mho ko ka ma ata cha ho
1: o
0: ha kwa ba e kwa ho ta hin ka ma ta ho nele ni ta cha khan
1: o
0: ta ho nele ni ki cha di ha ji ti a cha na ku li ji a cha ti a ki ko ho ko ta khono bere khae ti

Ngicume nje kombe ngicume tiye kube akho. Ngicume ngemho eno ngem lipumba ama eno jam toho.

0: Ya ana anga weshi ama maya ta shwele maati aka shi ya hata shwele ma ta ata anga karo ti anga la ta ti konga ti nge uko oka ino ahuji tama ti shi wukuli no atu tama ha ino hoka te koma guna ta ki che kare je hore ta ata ya iso
1: o ne re teng sebeko ta kgono niega FM tsa motse se ka te mo note ke fire tsa mo go tao 55 minute je te tsa o kara gwana 5 ga minute e ya gwa 5 ire se kwe tao ka ti sana 5 ire tsa mo go qhama go tsamete ana gwa ke wana na 6 ire se ka se ya kwe tao ke a gwa go no soto te te ta ya te o swe go jika na mo a teng tsane o yo kara tse o ne sa ke eng tsa mtsi a te ka e go tshwara ha te a ta koma satuka ham ane subukaramana ajiti duete tenki o kwede klasen tati enko jim ta kona ata shwe te kamchika te te ke bori na koma te kamchika te gui ne te uta ujiki te ngakono te te ngita i karagui te uta kona ngita mana kwenye kwe tau te ta no te kawu ngakho jika isi nza gwana mkha te te ke kha te kona ete mu te ana kai jiki ta kona ngita ya kwara kwa ngwe akona jika mutu ngakho jika te ngam na kwe tau te kawu kaisi nza ngakho jiku inyo kwe tau kubu nakwe, tende ena kwenye sike anakwe tau temu.

tante, kabin kasan man ni, kaya tay kung datang ka man ni, ikaw sun ka ta, ikaw kam, kanan to yung may sakay, kaya tay kwa tanggam na, di na tanggam ni kwa, di na tanggam ni kwa ko ang mga kong andan, kaya kung datang ka, kaling ni, matin ka ni, sun, yung nukal kong desong, kawat kong kamatakto, Ubumi ko ako. Ay. Ang ngayon. Siyang nakama ko yan. Nakuha ko yan. Nakuha ko yan. Nakuha ko yan. Mala, ingatin siya. Ingatin siya ang bitaw. Kung di siya ingatin siya ang bitaw. Ay. Ikaw ko ato. Ang siya ko yan. Doon yung pawang. Kasa. Ang ko yan. Kwam kay tay kay kato ka kay yo di mo yung gam kay kwan yung gam kata di mo ako yung gatay kayo nam katuam kay kakam ka saan kay tao kayo kwan kay sa ako yung kamikwa ka kay ka ang kataba ka iya tani sa matwadyo kong katansi kaya yung tansi yung ngayon nga ba yutang nga katitang nga ang kadubi ang kaunga kung pataga Sago tagin, hanggang tagin, si Terego tagin, kawasi, kang katasu, tuwag mo si si kang tuwag mo ganda su, kagang suku, kasas. Kila yung magkoy koy di. Kaag, yung gag, yung kalu, ang mga kalu ka, yung sumag, yung koy, yung kuku si. Kaag, taga man humakal na, kaasaw ta kakukubo. Kaya nga, uday siya gayi, naging adwada, yung kulang na kukuto, yung kami nga ito siya. Nung dagdagang ngunong taga kami, so iuwag kami, iuwag ka, ang nga siyang taga, tarama ko, maging mama ko. Kasi, kasi, kami, taga ang koga, ka, yung kukuta. Ikaw ko yun, kasa, mimi, chichu, dito niya taki, tuwasi, kang kuli, ikaw tuwasi taga, tasi kang doa, yung kang kuli, yung kang tuwa taki, kang kagaba ka, umurin siya, yung kang uchi kang doa, kang kagaba ka, tasa ko yun, juwa kong, karan niya kuka, tanju ki, kang taga, chita, kasi kaya, Sungguh, yung doktor ko ako ay kaya, tao sa kuwente, ang kawakay na kuwente sa ako eh. Dukwe ka siyang, sa dukita, takan doon ako nga ako, kawa doon ka doon, siyang doon dukita. Di ikaw ko mo, na iyo tayo nga doon, ukong ka, dukwe siya. Sana ang swaswata ko, guma, itake doon ako si tao. Gumimay kong kumbo kawa siya kuku. Jukwa dengu ya ikatin mereka jujur, bagaiman bagaiman mereka, atau ingat tuh tak, takkan terlihat utama jua kau, kau kita jua.

0: Humphrey Benedito khasa protia snow Australia tatieta ya wokreete itio dangwete ngomoma
1: honurtin siwa pen nega fm majoi khama khu ikege kham ki chigri mbulang am tsakhu ga khawisi ki ka ngum ki qinga wa khu ki tiniri ate chigri minita parka sopa hun ko ga siziri daga ko ki kain khama khu daga ko sing ya resulti ya maniki fa South Africa ke hoa Australia ke bhumi ke ka 7 sister dagalak a ke South Africa ke ha higa ki nam yi ki ga in ti ji thwa a kha ki gai ta yi bhumi ka yin mun kha ka tu nur tin tu me nien tag ta yi overs kha 5 tag ta ti ga Australia khwi ga ki gawa ta ki nam ta u yi ga mi ke fa tu nur tin tiar tag ta kalang ke bhumi ke ka 7 sister kage sopa nga Australia ku khuswe protia ta ka toke pangal ko chike ikoi khonkwa ta game angala ki gate in one ki Kingsmead stadium ke deben ta ti khwang ka ike ya wa mi hamri section 10 Benedito ta mkhredita sapato ma sikamakre wa tiniri ta sing protia sa Australia bhola kya 22 chi audiwa Ige tangwa ke Johannesburg ta I majo ikamukwe ke ka introke sikamanga wa mi te gimna itotolo sila
0: Honor ten seven o he ta khono nya ga FM he te ki Humphrey Benedito section 10 te ki khoje a kharate mo te giamene kam boras wo krisenan na te Reinhard Kulabe ka punda ti tamanga gerita te tsam ga 3 ga minute e ya kwa sei sire se kweta o qanti sa an onyo karakto ne sa ke ntsho e te xa e ku tshwara ham no ncam ku ji to xa u kara ha ji to ke ke ku ji ting kuya ten an onyo karakto ne sa ke tsam a tsama ya kweta o khuwa kwa ten na e sentsa qhama te tsama ke ke re te ya ga tene ti wa ni soka timi ya go e xa u sena twen kara e ya go te xa e ku ta

tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go ye ga ka o re tsama ga ka ma ga so to ga ga di tango ga swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga so to ga seji so to a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa so to ta ke tlo re te

Yukalo loka ita ikanga ika tuishwa ju debe hinka ngamsu in eh ju debe kanga ganga dole kan kachi gitata yang ati ni chi jang a kande la kong jang ta nganga lo kande la ua agere kong jang ta u kong jang ta ati ni chi kan asika kama aka ne wata kati kore chi waju ke jang nganga lo ganga nganga lo ngamo wa te u yi wisi seki ke cha wakashi mung aya fashi.

0: Te hambere kwa hato kwa te ya te kuwa wate no. Kwa ete otoma kukumku kumku na kain kukain kwa kote wakuri ahi chai gara tingu ya te kane mnaka ngesi. Ata kato te kwa ete we no. Kai hunku iku akuwa wako jana kakung kain kwa kakung. Nkini tiki ora kara prafan deni kiti ya kanya kuti ya ara kwa hangua yoto wati kwa kore. Buma moka mangu kapiriri jikita tiki chana chwala kuti ya kwen kati ya kini na kwa hano. Nga hati u. Kureja na kukuri hato mwari kama wakuri hato kuhuwe anta katua hato kuma kwa kutee kukungwa. To dame kuhuwe kundi dama kuhu kwa hikwana. Teo dame kwe dame kuhu. Chara msa makasan kui mtoro na kukuhemu sobo mtoro makasan. aku ahua kwako jana na kokain kwako kungwa kwa eto ho ko kona kon tikai karangu ya tem em miya ko kanem te gore hi gamashi an e si tuwa ko gama abakata e ye kunu an e to kyan kara ha wo kuri na ko kuno hamta ma hamangu yite a tame kara hi kwa ga kanem ma di gama te ya abakoma ham abaka e ma tuwa kwa tan wo kuri ha tsaka kwa a ta ga kain kwa ko to kunwa ko kishim sim ngam kama tem tamitim am ham abaka hem e ma yanu one kada ga nceng eto hiya kwa ga ata ga togo ngona kwa ko khanya ko te ko kung tswa eto we ti tsang kada ngui to e ka e ka na ko ti tama ya ta ti om ga oma ti ma piero ro nki ya ha ti e tu ka ti tsang kada tang ge piero re oma kwa ata ga tu kada ko tona ko a wa ti khere ti
1: kha khere kwa tsang ya ta ma tlo ye ki tsa ko tlo tsang ko yu ho mba ro no ata ha ta ma tlo kha bana ga kwa ra tshom tshom ngasa Nuko ya to tiri ka khone ke kungwa na ya ta hinga te khano a kungwa nga tiri te tse nde wa ga te mate
0: an tan tiri te na khana ti ka ya te khana ti ka ya te ma khana tsaka kara ga khana tiri te ma a ni ata tiri na kona ku ti ka ya te ana ana khube ta ti ka ya te ana a go kuri a ana ti ka ya te ki tsai kara tsai kara ana twa tsana ko tloe ko ku a go e khuimbe si a go e khuimbe si a go o khube te o damme dampo ke ya ke ku sha
1: na kaun ji katre khoy ha o khujita mandeo ko ya kha o nwa a kun tsana tin tla yetse
0: a ji gita ma timya ko itwa sha we an kun tsana a kha ra tla ko a kha ra tsaka kara sha o kha ko to ko huti am tla am sha o tla yetse ma kana ta ko te o ka khama ko sha o tla yetse ma tingu yetse khoma ko ata ka pia re tsata ma tla ma ta ma tla ta ko to o to a ti ko iti ko kara ga a kha to khoma ko tsa kara ko kungara ko kunka akaya te twa kha twa gwe twa ta ko to kae ko kae ko ko te ma buka ma ho nya ja ti ma ho ta khoma ko kona ko ke he ko ja ho ta me ko ja ma ko ti twa to adami te we o be ata ti to nga ma te twa te tsa ngara ti ngu ye te
1: okay kan danga no khuri ga te ya kho nga no ko ya kha ka ngi ta ya ta tin bung ga ngi si ki nga kha khwen kha kwa ta khwen sa si ga nga ta ngi ro gita
0: nan ko ja mo te ka men ki ka re ga ta be kam tao kwa iye tete kun kona kun kona kun ta kona ta ti nga ma ko ti ta ko kuri na ko hana ti ta ma kun ta kona kun kona ti ya kwe kona ke ya ta be ta ma ti ya ko je war na be ana te ta ma ga ti ya ti nga ma kon an ti nga ma te na han ta ma ko ma kwa ko je ko ma ko ha tro
1: an gara dangi ma ko ma chief ka mama mukwa ti un kan ka platform te na ka ter ma ko ha ma ko an jija no ti pi ro ma sa ga ka dangu ya wo ha ha a yo sa du ku to khu him kom ta ka ku ka kwe
0: Tangi, tangi, tangara tikapiore, nguye tacha tu karako ha hoje ataka tomako tu karako tonaku, tangi kapioro.
1: Thank you.

0: Kuna tinsiyewe nkowa tanonyehe XKA FM siki. XKA FM nkla o kekle kunkilo kuna te kta, te te o kla kusiki te tayako. Darana kla yako te tayasore kla yako tayo kumte kuji kla sinako te kuna te kla yako kuji. Ki kla yako tanskan te kla yako kukan tia oro na tia kuji a te o chirika kuji gamji jam. Nungan kla sika te kla yake nkla dangwe wo kata chirika kwa nji te kla yako sen kla o te kla yako kla yako nta kuji kla yako kwa kuji te kuna kla shwa te kum tromenda mokonde. Takunum mokano mokuwa nuka yake tenta kebina munu. Awa ha ha ku yanda fikamba o matete kle kle to tagusi osiki no te kla kwadin osika te o chirika ho so anis jano chirika ho nge ti kamsi te namuna ti te o platform te kwe anis jano ami ka de kwano nge ti ngu tswa ja te mu da nge kan siki ti gagire kwa tsa ke dwa ka nge meti ji aji te man ti mu de na madin ai ka madin kan ne kwa tsa ke te ngere ikara chao ge mo yakota ama te o mkam kuri an o man agi khabana ta wa da na shin aneko te cho cho cho ti nge ti kamji kaje go tago tloko kana go tinbungan a tago ntswang qedi tshet na tama ka go tswana se ka no ga ane tama dzana mente ga tau ku o jam tam nga go tswana teng se ka tla kwa kom sa nyeng nga ga ga re kama kara go teta ka re tla ex ka fm skin te kama u yi bere ga ka itse mo ko tla kwa tewe ku se te tla ku sta no ti piero mo sa nga mute go um chim kwa ta go tla tla kwa go nya to no chika isha wa re shim ex ka fm sim om ki
1: kawe o meti mo te be ki ngum ngoro ki a tlem gom to et mana om go te et om
2: ama di gana me ta te ka ke go a
1: eh
2: a go ka ne na mo e ga ni ka ke na mo na he ke te o ama ka e di te
1: ke ne ga te te am ka ntse
2: ye di te be ma ka te ku sa le de di ga ka
1: eh
2: a ke te o a te je u ji tsom ji na u ji ko wa a ke ja ti to am tem namu ma eke ho te namu na ti eke ta ko na te hinu gwa wo watem puri anu tsiya wo kurina ko am anamu di mateta mate tsiya wo kurina ko akite namu na ti dina aki seki jahono sek akuklo ko ya ti ho he akuklo tsako amu atibe akuklo tswa tswan a ke wa tibe kwana a tswana jwa a tlhaya te tswana sa sa ka te go ja a ke se ku no ta ku go se a a ro ke ya te na ke se ta mo a wa te no go wa te ti go ji a ke te ti a ko hi ya te ta o ku o a he te ka ya go a ke te ka re go no te ta o tswan a tswa te we nta te ku nya go te hi quick e ku ma quick e ku na ma chiroku Shiro kuma shwe kukoma. Kusen kuma kusen ku. Tihoji aki te ngama kwa ku. Ehe ati kari ti. Taku te ngama kwa ku te tara ti. Ata.
1: Naka tona kaino. Kuo komo te kwa ikara keke. Kusi klasi na tiho ki. Kana kaita kwa. Ta wite ta ikara si keke.
2: Ie ngehe a. Uma te ati veno. Keke re ti kwa I. Aka ku ino. Te te kunu tuna nu tuna geru kana aki te geru geru tative no tunu geru siki te kai ni sini geru na ku tun te kai siki ta kunu koma te kwana iya te te ma kana ngwo ko ma koma te kwa I mwa ti ta kunu a ho ja ji hi ta te aki tan ma ma ko e te ya te
1: nde tu se de tu ni ma te ti ba ati na ka ko ta ko ti o ki
3: Tete. Nga ate si tete kwa na he. Mara ako di ahin sa na tinji. Ay si minya ako wene. An kya ya ti. Ti ko nga kae ata kwe na. Ngwe tatua ata kwe.
1: Kwenye tatua ene.
3: Kwa kwe ta kwe ta ko. Minya ko gwi ta hi kaji kwa te ko nga kae ko temu iti. No ako di aja ohu ohu. A khan hinya ta khoji amo eti yo cha mati yo ti yo ti yo ti yo a bara ba kham tu ka te tim ka ya tu ti yo kai mo e go a ma yi ba ga ta iyo kwa go to a wo yi ji kya I ka ro go te ga I ka na mo sha ta khu go nga kom ken ki a iyo go go nge nga mo ma o ne ga mo ti a o rom ki kana go mata iyo kwa go go du tu ai khona kwa tu ai khona kwa ti go tu kham Hey, di bukha ba khoi, ah da khoi. Da khoi yo khoi di da khoi. I'm a clunk, clunk, clunk, tahuyo, trom dim, I'm saying I some now, who some taco, eco, tahuyo. I could a yai, I could a yai, I could a yata, ta on to go taco, tahuyo, woo, takarehoy, tiku dabuisa. I said a thing away. Namo and tell Nishakatuno, ooa. And I'm yin woo, anma, kia guidahua.
0: Mamma namuit.
3: Mamma guiko namuit. Namu iko tiko, oko toma takwe, dwa takwe, uwaku no ama teko, uiko tiko, bere teko, tarahuko, tu ki tarahui. Ako ji teuni sa teko, naka titi, anuhui, anuhuya sanhui. Goi ti tati, kwan am han mo tati, go kroka karamo, ise te hanker huay tamaha, go ana ata teko yoku, an aba go twan tamaha, ana ata kawoko kuku ku. Tai khoe o khu o khu o wa te ma o ko te ku a te ku wa te na a ta te ku e ki ku ka kho a khoe a hi sha da ti he
0: le ngwana tsho ga tsho ke tri ke sene ti ba ngwana tsa ye ko ma ti gona mo te ke ti te tin she a o shi o she te tin o a ta ga go kya ye be ni sha a mi ya ko ha te u go kho tsi go wi be a ja ye ma ma na ya ya kho e a ke ki go ona mo na go kwa Chemha, but I couldn't get thrown out of Kurinai. Now, what did Jana? Taminum by Troa, Janma. Taunum me to Nahie, Gandhi, the Anak Erahoa. Ah, Tata couldn't be me, Tai and Hoy, eh? Can't Jan take Wokuri at the Wokurina take Ekihoe. Go, Chem, Troa, I go, she told me, I couldn't go take or at a monk or comb quino. Nehoe, Chem, who it I couldn't hear the way. He te china te kya ma ahoi a. He te toa. Nui a kwa ni kya iku tungku a te huna ahoi a te kya ma ahoi he ta ako na kunya kwa. Ba kya nkara te ta. Nui ta ma abiri kwan ba ti ma. Nui te ti kwa te ta nungo hambe. Nui ya ngu ngu ya ta vi. Ta kan kya ya ti an e seki. Kan kya in ta ka toroko na ata iya hu. Na unka toroko ata iya hu. Chakare gobe ko tnye ho jana ho ko nuko me ko tnye ho a wa kha tama tama te te nge ho ta ho unho ta khate te te ma kan kyai e na e te ko ko tnye ho a kan kyai she wo kuri e
1: no kun ta ro ti vena a ho siki na o ko ima ga ka ana kaye ko ga bana ya ngi ga khan di no ho kaye ti ga ba tani ya mo ho ya
0: kaya te beta ho ko a ha ko e na ta re she e ya ta se she ya go ba ti uma she te ko e ga a ko mo kwa kwa a ta she nga kwa ting e ba
1: ke no o ma sa ma ko tra ga bana te ta kwa ya mo ho ko no a ta ngu ji e ya ti ti ko no ga bana ma kwiri nga ngu ji ga bana ga ya ngo ngo e kwe tsane ngo ngo e go ma ba ta idi ma
2: Pego ma ama tiaki u kan tsesi muati ni shoma na anga ti twa karahu ha go he gwana ha ti kwana ti
1: shoma na go twa ka be
2: ke shoma na twa ka sa nya ti tama ti ka se kom kwa kwa go se a kom kwa ti kwa ga ta go se ya tsare go inga ha ba na twa ka ta a ta u ka tseti muati ti a se twa go he Pego a
1: Ai, ye kwa tinye mite, we se tatu yi kwenye kwenye kwenye maka, mba ito amu kwa.
2: Mba ito, a se si inu haro ti tati ve sebe, ya ka kwa kwa ve na e kwe se.
1: Kwa kamu kwa e
2: se. Se kwa ve na e kwe se ma ama se ta mite ve ka kwa tati. Ka kwa si so manate ya ui ui. A ki tana toa ka hea ka kwa se kuwa kuti yo se amu kwe tu ya kuta hono. Ke henguru puhe ya, ke henguru puhe ya, ke henguru puhe ya, tako. Kana hea tako ji anko ji yako.
1: Ae di do.
2: Hiye, oka. Ako ako nukia na chichi sen te huti mua koma tikia na te. Hiye, ane, tuye te.
1: Tawa kwa kwanji te koma ma cheche kwe ji anko ya kasa.
2: Ye, nungi, nungi, nungi ma cheche, ma cheche. Tiko nungi tito gya. Ae ma kuria gobe ti ki tesa shoma ti ui ui yama
1: a ho de ko
2: na ni se na ti an kara kenya
1: ti a de ho ti ma kuria khawana
2: kwai khawana kham go em khama Ah, whom do go have what thing yet in her hair? Ah, that on her eye, Tibet, Namki, I'm Katuruna Hoyha. Ha, pobe, Tara, not dead, and man and Turuna, what I now had a jet, what eh? After he said nothing, and got again. Thou kumak, I could talk tanka, thou kumata, could you tanka, too, and got a take it can yet. Thou no take a take a rating, I see. One on the dead TV.
1: Check
2: out the hoe and taha. Pippi, om okan taha titana hoa kuntam. Willy, okan ta. Hey,
1: I'm Tim Kukukunka. Night, even you got out, go hamper Agas, you go to Agatic Jones, you support him and look up on a test in the way. I
2: got water thing, I walk at 20, him won't walk. What did I want him out there? Yako, that's out, what I am a yako, Kubinako, I'm what I beg. Oh, Dago Aka, tell Yako, Yako, McCarney, Yan and Nan, Dako, and Dad, Joroma, Ajitana, Huako, Tio, Aka. Come take it at it as I'm not. De Goose, I
1: want to go so dark, mug at the scene of Joe Yetta.
2: I'm
1: the cold queen.
2: Dear Goose and dear Goose, said the Africa Kayat. Do it, I'm ye man now, ye Kayat. I'm Emma Ayatina. Hana came a Yako Giano.
3: Kum tamando kutam kota ko wohabe kwe kwa aye a.
2: Ati nyam tawa te tako roi kwa ti pehu to kwa kwa tao an kwa kwe kwa.
1: Hei.
2: Kwa kise kusi.
1: Kwa waka kwa kutam.
3: Kwa waka kwa kutam kwa ta ke hema ya te ta man hiye ti kuma kwa.
1: Ngondi di ma jewara tam di ma da kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
3: Uware kwa anyabe kwa kwa shito kato kwa hare kwa chem kuware khashi kwa.
1: A I.
3: Hei. Awe. Who did eh? Ah, Tano Tahu, you go tan, my tan, and Jango, I did not tan a Greek or go show it.
1: A clan with the man.
3: Can we did the matter, Tahu, you better at the man go out at there? I'm joking my woody. Who are the Kaya Aki Hisanati? I take Toko Havana, he go connect.
1: I'm a head of women.
3: Where could eh, Hequana Chica? No, I ya on Yanatin Quena, of Kakuque, of Gakuque. And thou, dear, I had no more. You are than yeah, what did thou go to go home came to yeah, what did the hook? Why did my yama who take glad to Amayatu? Ah, taha, Tommy go to ma. Quit that you were said, eh, quite ear care, who could damn, why did my dear car go with you? Eh, I walk with you. Again, who I walk with you. So I walk with you, and I could dig where got a mad. I'm not going to go to the house. Ada kui ko ada kui ko ti ko ti ko di ai. Choroi ta kui no try no better try no kui. Nam te ba ko ma kai ko ti him ko nam ki amaki ai. Ni ma kai ngua kui ko am poko tu ya te ma. Niki go tana ta deni kuku e go hampe re gota. Ta ma iki te ta go yo.
1: Ali mo wa ga.
3: La go go go ka a ka toka. Hey. Kwa di nwa go go ira kwa ke ka te ta ma. Ke tsui ma ata e kwa go te. Ke re gota kwi. A go he huwe ti go ta go a wo go le yo. A he tie ka kwi. He tu te wo go le ka le go te ke a ikara. Eh nyate mate gwa de khu ima nyate gwa ku o hi nyate biki kuri
1: ana tu na tot na tolo ko nya ka ya ko ko na monako
3: ana khoma ko tsana te ko tsitwa
1: ko tsana ma nyate ma tsam tsaka e tsapo
3: be
1: khom ka ya tuma ko tuma e yete ma e yete te to
3: be dina mu ta ko e te ti ta ku ma ta ti ko te tsanga si ti ti ko ye che mu che de de e te re Yay, ada di bateko cuk di kuat di bateko aku aku teko di kana tsha. Kasa de sa di si u ra se kan u ti.
1: Dan ko ja si ta.
3: Je u kwa ti ti at kwe, i ta ha i si vera je si te u. U ko te ko we. Kwe ata na buna ti kana di. Je. Ti u khiri we.
1: Tu ma ku de ginda ba te tlego.
0: Ha u ga hebe ke anye go he yo ga hebe. Ke ke go te he. Go ke anya ti ve. Atate, kunye atawusha. Hambe ya home cake ndo kukoguigwa kho. Ako watemacha akuwa kwa. A eya tito kan kam kokote. Kan kya yatishe ugokuriye. Ena ete gukho. Hambe chando kokwa. Ni machande umushobo hi machande umushobo. To tui dam ko to tui ha ko to. Anya kanu akyan. Na wokuri na kai. Thoro na kai. Anku nya tinkwa je ku kwe ku shen kwa tana ho ntaka gerite et et ebe hiye atande anwa ho